0: mweru bagenda okulamaga ku nkomerero y'omwezi guno
1: guno
0: nga asatu mu lumu
1: ew'omujulizi Atanasi bazze kuketta gyazaalwa
0: gyazaalwa kiri mu mulaje Paris
1: ekisomesa ekyo bakiyita sempa wasangibwa amaka mwazaalwa ddala Atanasi bazze kuketta wano tumumanyi Atanasi nti alina ekijjukizo wano muowino
2: muowino ekituufu
1: era ekijjukizo ekyo kibaddemu emabega awo endooliito
0: omugagga
1: ayagala kugira kisika kitwala kizimba mu bizimbe naye ffe ekereziya tukyetaaga ekifo kyaffe ate
2: kifeffekaneggwanga
1: likyetaaga kuba ekyo ekimu ku bifo
2: ku byobulambuzi ekisooka ate n'abakristu mwe twegayirira
1: kakati omujulizi oyo tumujjukirira awo naye kakati abeewaabwe babadde mbutuufu ebbanga lyonna ne mu Uganda oyinza okubuuza abantu bangi kujjako Father Nyombi ne Father Muwonge abatera okukyogerako nti omujulizi ono azaalwawa nga buli omu ajja kugamba nti wano mu Kampala naye azaalwa mu Lajje Parish ekulemberwa Father Doctor
2: Gerard
1: Wamala
0: era nga bwe mumwogeddeko katumufune ng'akkaatiriza ensonga eyo
3: bamutya Father Gerard Wamala ne bwana mukulu w'ekigo kye Mulajje atenze eddiini wa ddina leero tubadde tumanye ebifo bisatu by'abajulizi mu ssaza lino ekisooka St Kizito ewaleeta ate ne Donozio Ssebugwawo erukumi ye tumanyiyo bulungi naye waliwo ekifo ekyokusatu kyetumane tutamanyi bulungi era ekifo ekyo twakakifuna ekifo ekyo kya mujulizi gwe bayita Atanasi Bazeketa Kizza azaalibwa mu parish e Mulajje mu kisomesa kye Ssempa ekifo ekyo tetubadde nakyo naye nsaba Bishop mwongere engalo ez'amaanyi babuli Bishop we yajja n'asaba okuteeka amaanyi mu kifo ekyo kubanga baali bakitunda era n'atuwa n'essente ezakigula tuyina iika musanvu Atanasi yali muvubuka muto ng'akola mubiri wa Kabaka myaka nga 26 yagendayo ng'anoonya emirimu era Kabaka n'amulaba n'amuwa omulimu ogw'obuwanika yali akulira enkuluze yalina emyaka nga 26 yayagala nnyo okukola ate yali mwerufu Kabaka n'amuwa omulimu era omujulizi oyo ye muwolereza w'abawanika abakola mu bbanka ab'ebina by'obwegasi abaagala okukola abaagala okufuna ku ssente amiina ejo tugenda okuddukira amiina so tugenda kulamagayo nga asatu mu lumu ye sande ejja omwepisikoopi agenda kujja tukulembera tugenda kulamaga kwegayirira tujja kutandikira emulajja abagenda okutambula ku ssaawa 12 ez'okumakya nga tujja Ssempa okuvaayo obulenzi okutuukayo kilomita zinga 15 okyamirawo mu kito n'odda munda mujja kuba mulabayo tubaniriza mwenna mujje tuteme bunike ale sobole okutwala ekifo ekyo mu maaso abasobola okutambula nammwe musobola okutambula nda okutwalayo obulenzi twali twabirekera abo bava engulu nga batambula okugere Namugongo naye kati Namugongo bamwongezaayo Namugongo waffe kati ali Ssempa ku sande ejja ng'asatu mu lumu amiina
4: okyawuliriza fayiro y'amawulire ku Radio Sapiencia
1: tumwebaza Father Wamala yebala omulimu gwakola eyo dokita aliyo ne Father Ambrose Gombya wawulirako omusaseredoti atera okwogera oluyaye
2: sebufo tumuyitira muyaye ganda kyekiriwo
1: atera okukyusizaamu abantu n'abasesaamu
0: atikati era kitegeeza bakwatagana
1: bakwatagana
0: ne Father Wamala era naye bwatandikamu okuyimba
1: muyimbi ate muyiiya y'omu ku bayiiya
2: musaayomu ku bayiiya
1: ab'ennyimba z'ekereziya era bakwatagana bulungi nnyo n'ebitone mukama bye yabawa
0: gidiyo n'obudde butambula nga tumaliriza eby'ekereziya waliwo kye tuleseeyo
1: ekereziya okuvaayo erubaga eggulo olubaga twabaddeyo n'ekigo ky'e Busega Busega agenda kujaguza emyaka 50 bukyanga agunjibwawo agenda kujaguza nga 12 omwezi gw'omusanvu omwaka guno naye nga Busega oyo jjukira nti yasalwa ku lubaga kyali kisomesa kya lubaga kaakati bw'abanga mwana wa lubaga ab'erubaga ne bamukkiriza jje ayanjula ensonga mu butongole
2: ewataata
1: ku bujajja eryo muzadde akati ensonga eyo Abazadde babeeko nabo ngeri gye bakola ki?
2: Gye bamukwatizaako ng'omwana.
1: Era olunaku olw'eggulo, Father.

0: kale dakika ziri mukaga ze sibula yokwere sawa enyezo kumachago nako lwalero chenda munyaka tonyeze nyafama radio sapiensia enkluza ya magazine zulu mziki nebimizanyo jime jacobs jeje nekabasa program sagala garamide tukubuza kina tukwagaza bachaba lunji munafe wosinzilo kuwanga otuguliriza kaimba kabanafa basenti kizito ss bakaita esala abwe katio tutambude nako tulina banafa farmers center achibuye machi indie sagala garamide abajite kamu waka sentu kupidana kusawa bili kutuka kusawa nya ebintu debitambula bulungi nyo ndine kaba sawa no ekintu akikwasaganyiza boroja
1: osimye makama wange
0: nsimi tedala
1: ndavi tedala ngo cha muse
0: nzomanyi bwe sima ndava ku face
1: nkulaba
0: no manyanti
1: kibakirungi nyo olutalo ngabwe mwalulwana ne mulugusa babiri
0: aha
1: atenga tewali apa kuse leka nkubesa singa tebananda gira nakugira mwaweri tebwerere
0: amageza matonoli na manji Okay. Tadi bia kupakuka. Ndani. Omuntu ekikupakusa okubesa si.
1: Ngatiba nakulagira.
0: Kibaki. Wa anze mpulira njagala tukuba omulabe.
1: Njagala tukuba omulabe. Myagambi.
0: Yeah.
1: Kana mba tujja kokolera sign it sawa yakuba muchi.
0: Mulabe.
1: Kati.
0: Wewe. Gali maddu.
1: Tekabali
0: ku. Emundu eyo jiraba.
1: Tekabali ku jemu.
0: Mundu hei asoji kuwa atako bote maduga waka gawa kuba kuba
1: wange jeje
0: wange
1: nkatuba wa ka odi ya katambula ngo mugulu ayogira na mno musawo omuganda katufu oba AI
0: akantu wako naka ulide nenka malayo nenka dingana
1: nze saka mazeyo nze kasani naka ulide nga kalimwe dogo uwe nkoma
0: Jande nyo kauli.
1: Baye baye jeje nye bitu vya simalayo.
0: Hey.
1: Kasaka baka abusegu.
0: Baye bie dogo.
1: Baye bie dogo nkoma au.
0: Haa kati nze nganza ya garo kumanya. Manja gara nyo kumanya.
1: O kama layo.
0: Na kama zeyo.
1: Kabade.
0: Na ye. Bwekaba nga kabade katufu nga kariyo. Ninechi tuchena yo gira wano. Oyo musaji yali yefudo musawu. Mufere.
1: Mufere.
0: Yali mufere. Nga nedobozo muulida. Ebi wabikola.
1: Na ye. Naye atenze bibi nabi soboka jeje
0: bwe kabanga sikatufu yakakoze na akasasanya anonyezebwe kubanga tosobola kutemerera kigambo egambo
1: ngecho former speaker wa parliament
0: naye atajukira wana mawulire gakubako gajukira lupapulo lwa kubanga ina wafuluma bwati
1: hau yali agenze kwebaza byabe byabo wangu anennono
0: te byali byabo
1: mbo yali mulubirirwe wabwe se byali bya dogo ebyo
0: te yali wa mutula kungo
1: te yali wa mutula kungo
0: Ne kakati ono mutula kungo. Ne kirala abagambi bokuba nti beyawayo.
1: Anti kakati olaba yawayo bakyamu. Lwaki omanyi bakyamu?
0: Sogoleke abawayo babeeki.
1: Anti yali abawaddeyo babatte.
0: Ani abatta?
1: Omusawo omuganda. Naga kati buli gwenkonako anita. Ta.
0: Kaputi.
1: Museveni. Mama. Mutabaniwe.
0: Bebantu banabe yawayo.
1: Bata ya gala kulaba kumbu.
0: Hey, sali.
1: Ni sali.
0: Sali msali.
1: Ya gala bala banga bala.
0: Chokabo nawe bali.
1: Chokabo nawe bali. Na atrezo ne, viji ya
0: kwa. Awe ntegeri nanti si katufu.
1: Atrezo.
0: Na ya tende wikali.
1: Nzi we ntegeri nanti katufu.
0: Hmm.
1: Habamu wa manya wayo machiamu.
0: Ahatia. Manya
1: wayo. Anti juki romu kubafo kapusi. Katugwa wayo linyade mfojo kuwayo kapa. Edogo ne ligenda.
0: Ligenda kujanga.
1: Limu wata kapa.
0: Limu chifana nisha kapa.
1: Chakapa. Kakati
0: nenga
1: wano bizze
0: mmm
1: wotu byogera wano bikola kakati
0: abauliza banawo
1: banabire dogo lyange
2: eyige bade sagala ngala bidde nyimirwa ko sembozi esensonga Monday to Friday
3: Hello owange mutiabule kati wenjogera mpise ku round about ne police ya kibuyenjisiza kati ndiye na mu bitala bya machi ndiye ku barracks waguru donengera Oba tondaba. Oba ambuze.
2: Na ye nawe. Na kugambye mita azibisatu nga wakava mu raundi ekibuye ngo yambuke machindie. Haka tikola bwoti. Chuka. Kirira mpola mpola. Boisa kushero. Katono nyo. Ekizimbo ugena kubochira bawo. Chinene. Chirikonti Farmers Center.
4: Iye. Chitofu nyo. A one-stop shopping center yoka. Edinabuli karunda webyobuli mino obulunzi. Omulie dagala. Omulie nsigo. Ebijimusa nebila la vinji nyo. Tuso mesera tutende kabali miyokwe toro le guangari yona. Tulambula faamu jine tukuwabu wabuzi. Okugeza, tupi mwabu jimu wetakalio, netukumuli na chogwani ndo kusimbako. Ndatuwe ya mbisa basa ubafaba kugu, jango kulevi ntuwe bidi original kufamazi sente chibuye. Kubakunoti msafu muna anemu, asatu mumu kaga, atano mbili, nkaga mumu nano kumanyibi singa uo. Mbaka, omumwezi guno gwa mama Bikira Maria. Gabo kutusibwa kwenda Midyango High School kulama.
5: Abo Uganda abali eyo mwenna. Hate nsanyuka okubeera namwe olwaleero nga twebulira ku bulungi bwa nyaffe Maria atagwa matenda. Olwaleero katwebulire ku sapuli esomwa lwa bonna siku lwa muntu omuyeka. Eno ye Sara egatta amaloboozi Gekerezia na goluse lw'abantu bonna. Era bw'oba otunuulidde sapuleyo engeri gye yakolwamu eringa lujegere oluyunga empeke emu ku ndala. Kino kyoleka ebigambo bya Yesu mu sala gy'asoma bw'agamba nti Kitange bayambe babeere kimu nga nze naawe bwe tuli ekimu. Bw'osoma essaala Mirembe Maria weesanga nti ne bw'oba bw'omu essaala eyo bw'ojanjula mu bungi. Maria omutuukirivu otusabire ffe abaddukira gy'oli. Wabula togamba nti nsabira nze addukira gy'oli. Bikira Maria atukubiriza mu ssaala eno bulijjo okujjukira bannaffe n'ekereziya yonna okutwalira awamu.
4: Mbaka, omumwezi guno gwa mama Bikira Maria. Ngabo kutusibwa kwenda Midyango High School kulama. Essomero lye kyasa kino, olwe ensomesa yaajo, enfaayo y'abasomesa, enkwata y'abaana ennungi bayamba okusoma obulungi, kubanga ly'essomero erisomesa ensomesa y'omutindo mu Uganda. Terikoma mu kusomesa bya mu kibiina byokka, wabula n'ebyemikono babitendeka abayizi. Babangula abayizi mu mpisa, games and sports babifaako nnyo, ate nga ne school fees ze zisoboka eri omuzadde. Litwala amasomo ga arts ne science, lyaniriza abaana ab'obuwala n'ab'obulenzi. Environment y'essomero tisangika. Kwewandisa kugenda mu maaso. Aveji njobe Kampala vira museta. Otambula kilomita emu kumukono gwo ogwa kkono. Okumanya ebisinga okuba ku noti musanvu noti emu. 6957 26 Oba ku noti musanvu 82 79 942 Voice sawa endala. Time check. Esawa ziwese nya, ezo kumatia, time check kutusibu wako. Bera musigansi mbiwo, ne MTN momo. Sigo kutandikira dala kusiri nchisiru kumi. Ofunama goba gabri dunako, atengo sabulo kujaya kasente kachisera chonawo ya gali de. Awatali kuandika wano na wali, nigastemo mkaga town star, mkaga hash. Orondeko investor, oboko zese MTN momo app. Tenda munyaka tunyese nya fama.

0: Eyakyawa bwaki? Agwatina lukulisa ya magenza sula ya mziki nebiye bizanyo. Chena mwenye, katonye senye fama radio sabiensa Mr. John Sede. Agambi avude yo mkuno nya, wetoge lila agambi yene ansa ajikozechi. Ajirina, aziri kumina bide zise kusawe nya, zecho unakulwa lero. Uwa suzotia, babekama suze ngaze, nga musito ina chobanja. Nsubira bulambu banyumira kale we bale kubabone gese ko lunako lwa lero era nga bwe batusimbudde program ya Fenda Bidrum with a Mirror ku 12 zokka ezisa kusawa enya ezo lunako lwa lero mwezi gudduka speed ye yiri yiri ennaku z'omwezi ziri 25 abanda baddayo so kibachache yagaliwe okunonyo wano kuzala we kunyumira we bagambira wano tyo kuzala kujagana ngambutufu nawe choliko to kitegera nengo chiliko kitegedde nenga kugamba ntya ntatebwa pa tablet senary bank ebintu bigenda kubanga byogero kutambulira bulungi okuzala kugenda kunyumira owulirenga lunako yagala kuzala ngolinga zakabida ko yagala kuzala yo ojagala kuzala yo yagala kuzala yo kubanga senary bank yabikola tewera bira yiteke simbi musawa za fezino ebiri atine kubiriza nditoka abatwa wanga ntulege esawe no chainzo kuduka emisinde ndogena msenary bank sengobo ino mwana wakati de tuka misinde ogena msenary bank bagaye badia muchikole ko cha sente cha fees bakubalile sente 10.25 zewetaga kati wabo sabe loan ya fees sirida dan requirements kubera nazo jezetaga hey bakuwabu kade busatu encho mwana agende kusomera super start omwana asome na obe happy utandikuwa kusasula mpola mpola kuwela budiri huja kutuka wakati kati wano usasule sende za sendari tamwe jewe na ugendo kutuka ngezo wazima langoda yunga wakuwe banje pia bintu yangu nyobwe bitio beji ita sendari bank a bank atenga tuwa gude woda nere songe yungkwano bera nguduka misinde osobola kubanga sendari bank ekola kubizibu vyo beti ya metusimbu doruna kuolua lero mtandi sana kayimba kasose baka ise no chala oyebo mitakatelea ndingali wa mwende kando tusisa ko acidic vocals ngali ne ever peace nga gamba tobi ngamba togeza no vingamba ate just said iwate na gamba vudeo mkunonya mwali wanu mungu mirabu jambo jomirabu jambo wabu mfumbira katinafu nyo omuntu agambye mukunonya avudeyo kawereza akomwendanga mukunonya mwavudeyo of course tribane mikolo mu weekend muno nga wayise mikolo nga omaze okusala wonti ono mubonna yono nga mukunonya okoze ki ovudeyo nsubira kayimba koteka koze bubi 14 ezise kusawa enya program ya Fenda Bidrum inse ngomu bampita Liliana tuli fenda paka sawa zigenda kubera mukaga eze tuntulwe luna kuolwa lero akande kaba kamwana era wenyini wendi ntero kwagera n'abazadde nere lero kanjogere n'abaana bana mwe etne kanzi jeyo na uluyimba bana mwe abazadde bamwe balwanye ne bafuna fees you're going back to school mwe temunoonyanga ku sente era temumanyi kye kitegeeza okenda ku makyango laba daddy ataddeyo obubiri ekitundu daddy ataddeyo obutaano wano oba wali muliwo bana ewaka muli emmiliyoni 12 etamu era nammwe mukimanyi nti nga batuliwo bana bataano 12 buli tamu ziinogwa naye nga tomanyi daddy akola atya yes akera ku makya n'agenda n'akola gwe n'omanyi ekimu nti daddy akola naye tomanyi bibeerayo kati gwe omulimu gwongo omwana kugenda n'osoma bana mwe mugende musome mugende mukole ekibatutte kuba ki ekibatutte basadde bamwamu olumu tebanyonyola naye bo bamanyi kye bayitamu gwe olumu olaba bulabi nga baclearinze naye nga daddy ayina gy'alidde loan oba mami mami alidde loan daddy alidde loan ayina gy'ayise ne bamuyisa namu totusasula betukuba wale sente za fees totusasula nga musajja wattu bamuvumidde vumiddeeyo oba mukazi wattu naye n'asibwa mutima n'agamba abaana balina okuddayo kati mwana gwe ng'ogenze nkwegayiridde kole ekyo ogenda okuza report nga mama wo batata wana aba impressed nagamba ono omwana nina ensonga lwaki munoonyeza fees ntero kigamba abaana nti fuba nnyo okulaba nti tata wo alina ensonga oba mama wo oba whoever oba guardian alina ensonga lwaki akunoonyeza fees kuba senga byosoma biwa amaanyi omuzadde ajja kulekayo kyonna kiyandi tebagala okulya obulungi n'okulabika bulungi ayinza ogaa n'enviri kanzireke kubanga omwana wange alina okugenda ku ssomero mbega yiridde abaana ab'obuwala bwe mudda ku ssomero musome abadde akusumbubwa mu holiday muno talina makulu kuba senga wo w'oli w'olemerererwa senga oli mu senior 2 akuwana is so beautiful. Era sisiraba nga kalinga gwene biringa ebyo. Naye senga Katonda akuvaamu mwana gwe n'ofuna olubuto mu senior 2 ng'omuvubuka abadde akwesibyeko ayina akalimu gy'akola ye yamala okusoma. Nkukakasawo wennyini wagenda okugambira nti nze gw'olaba sizaala. Babyogedde bulijjo. Kati olyokolaba obulamu bwo bwe bufa. Okomye mu senior 2 olina omwana eyakuwananga nga bw'oli beautiful takyagala kumanya beauty yo n'ebiringa ebyo. N'olwo ensonga eyo lwanako ate n'abaana ab'obulenzi. Bw'otuuka ku ssomero va mu kunoonya abawala abali eno n'eri mwana wa nnyabo soma kuba kyekikututte. Bagamba ebirungi bibeera mu maaso. Buli ky'oyagala ekyo ky'olowooza nti kirungi ojja kisanga mu maaso. Abakyala abalungi mu maaso gye bali. Abaami mu maaso abalungi mu maaso gye bali. Kwambala okulungi mu maaso gye kuli. Ez'enviiri eziba ttanu maama zeera njagala nsimevi. Ez'enviiri ejja zisiba tayime tukozikoowa ogambe enviiri vaako. Okitegeera? Ez'enjala z'olaba n'oggwamu omutima n'ogamba maama nange singa nzikola. Eby'enjala ojja zikola okyawa enjala obusale nga bumpi oddeyo ku nnakyo ng'obikooye. Ebirungi biri mu maaso. Enaku zino waliwo akuvugako mu mmotoka ye. Yeye siiyo. Teri kinyuma nga kutula mu mmotoka nga gw'ogyegulidde. Ku ssente zo because osobola ogyegulira. So, temulwana nnyo kusika bitannatuuka. Mugumiikirize, akadde akatuufu katuuke, okole by'oyina okukola. Kano kakozese, essaawa eno, by'oyina okuba nti by'ebikolwa mu kaseera kano.
1: Business yo terikula nga togiranze lwaki abantu balanga bye bakola anti bakasitoma bayina okumanya w'osangibwa kizimbe kiwookolera n'okutegeera kiki ky'obaguza oba ky'otunda n'olwekyo ggwe omulungi ayagala okufuna bakasitoma jangu ku Radio Sapiensi ensambya olange naffe si bizibu okutufuna jangu nnyo kuba bukubi ku nnamba zino noti 752-897-6 plus 256-2-9-2-8 oba plus 256-666-6-1-0 oba tutuukirire ku mukutu gwaffe ogwa www.radiosapiencia.com jangolange naffe aba Radio Sapiencia tojja kwejjusa.
2: Singa omuntu yenna akusaba ebikwata ku akawunti okwoterekera ssente mu banka. Singa omuntu yenna akusaba ssente mu bawo pini ye ey'ekyama oba pini yo gy'okozesa ng'ogenze wa agenti. Omuntu yenna singa akusaba ssente visa card pini yo oba ennamba password ekozesebwa omulundi gumu OTP ng'oyagala okuteekayo oba okuggyayo ssente. Singa omuntu yenna akusaba ebyo by'okozesa okuggulawo akawunti yo ng'okozesa omutimbagano.
3: Beera bulindaala eri abafere. Towa muntu yenna bikwata ku akawunti yo nga kubidde oba ku email nga waliwo ky'ogula oba ky'otunda ku byuma bya ATM oba watundirwa ebintu. Gulira ebintu ku mutimbagano ng'okozesa ebikutu bya webusayiti egyesigika. Bw'oba olina ky'obuuza kuba ku namba zaffe ezitali za kusasulira ku MTN 0800200555 ate ku Airtel 0800300335 oba weereza email ku info@centenarybank.co.ug. Centenary Bank. Nga bakolaganira wamu ne Centenary Foundation, amakampuni gombi gasibuka mu Centenary Group. Centenary Bank erungamizibwa banki enkulu eya Uganda. Sente za bakasitoma zikumibwa ekitongole ki Deposit Protection Fund ekya Uganda okutuukira ddala ku bukadde 10 amateeka n'obukwakkulizo bigobererwa.
4: Wow! Eriddowo nga sifu. Enfumba eyo ey'enjawulo etegekeddwa omuntu wa njawulo nga ggwe. Amasavu ga Kimbo gajjayo obuwoomi bwennyini obw'ebyo by'ofumba. Gongeredde kende ssaako akamwenyumwenyu ku matama gaabo mu maka go ne bakasitoma abo. Okufumba kwo okutadde ku mutendera mulala nnyo era by'ofumba leka byeyogerere. Kimbo ajjira mu bipimo bya grams 10 n'5 ng'akolebwa aba Bidco Uganda Limited era asangibwa mu maduuka wonna.
5: Ekiseera kya school fees kiyingiddewo. Kakati okwewola school fees mu Centenary Bank kyangu nnyo. Onyiga stabili emwe mu hashi weewola ensimbi okutuukira ddala ku 5 million eza Uganda nga wiyambisa Sente Mobile. Ate okufuna looni eri waggulu wa 5 million genda kutabira Centenary Bank lyonna.
6: Leronge na kuzomwe zabidi mutano mwezo ugo kutano. Nyafe ekelezia atuo mtukilivu Maria Mangadalena Owepazi. Maria Mangadalena ono Owepazi yazali wange na kuzomwe zibidi mwezo ugo kuna. Mumuaka gwalu kumemubi tano mkaga mumukaga. Mchivuga Florence echa Italy. Bazadebe ye Maria Bondemont ne Camilo Di Geri Di Pazi. Maria Mangadalena yafuna komunyo ye ea soka. Kumiaka kumi era ye ya mokubele mbele la obulamu webuna. Kumiaka kumi na muenda yegata kuchibina chaba kalimero mu monastery ya Santa Maria di Geri Angeli mu Florence. Yamanyiwa orokwe bonerezo kuitilivu nebi ama gerobie ya funanga. Mukwebu ulirire nyo yalowozanga nyo kukubonabona kwa Yesu Kristu era yawayo nyo kubonabona kwe nga dinga nebi gambo bino. Okubonabona sikufa. Yamanyiwa orobu malirivu we mubio moyo no kwega ilira enyo okulaba ngekelezia echusiwa atera ngezi wabuja. Maria Mangadalena Di Pazi yafange na kuzomweza abili mutano mwezo ugo kutano mumuaka gwalu kumimuru kaga mumu sambu kumiaka anamugumu oluvanyuma rokuru alira kasera akawera no kubona abona mumiaka je eja simba yomugulamu. Ngena kuzomweza abili mumu nano mwezo ugo kuna mumuaka gwalu kumimuru kaga nkaga mumuenda Papa Kelementi owomuenda ya mulangirira mu batukirivu. Omutukirivu Maria Mangadalena Di Pazi yawolereza ekibiina kyaba kalimero abatawanyizibwa mu byomwoyo era tumwekwata nnyo mu kulwanyisa omusujja. Maria Mangadalena Di Pazi omutukirivu otusabire.
7: Abakuru ba polisi abamu tebagala balaga kyakola obalaga ekyokola ate bakuwa bukumi
8: ndabirwamu akasente ko tukagala gwe mukyala woto muwafu sente
9: eno yesho tamira ndabirwamu.

0: kaise kapises amira kana kawala bweka tyo katusiza kudachika zizo abiri musambu esise kusawa etnye agambi agenda mubagalira naba muzala agenda bewunyisa ngomwana amwagala okusinga bamuzala bibayo Hali ya mtu wa kuwagala nunga wakatonda mwaka. Chichichi no. Kukabia kuwagala na vikusoveza nunga Yesu. Uno mtu mkolentia. Njoge debube. Ziri habiri musambu. Ezise kusawa enya. Program David Ramu. Atenga batika mesimbi wa Sendary Bank. Nure songeye. Beranga wigata kusendary bank. Obula mbutambule bulonji. Abase no mama. Tugenda jiagala tujibaga zise oba mwagala oba temwagala ebya jobwe bitwe byala bise ekikopo bwe kichobe kyala hibanake nalabyo mukwano olaba teta tukoga ntibana yabagizi be Uganda nga mwagadde omupiira bana yaseno nga mujagadde nga bwe bityo omulungi ayagalika wali wanyizo nyigira bwerere aseno weche bwe yakoze tuliza Saturday nyabula tubakese uwi Bambi, kale bambi na dawa na sasira ba mama gundi. Owe chitebi. Na ba mufana na. Na inga bibangayo. Na ye, zo edashika ze zo abiri mumu. Na nezisa kusawa enyia. Ena mterevu, awotuba tugeenda. Mubiri tipu. Nchagala kugamba anja. Mwema likuwe kula kabachala, mula vika mlonji. Kwa mwini mwina tunyo mwana wabandi nga linge chokulia. Nga yena yena yesize. Kwa ngole bisebulu unji. Webali nyo webali. Deche chikolo mkazi. Elamu haba wazaza I'm very beautiful. Naturally beautiful. Na ya nisa beauty siji enhancing. Olimba. Olimba. Hina se nchaka na kuna. Hina nisa nama na ye nachu. Waka mulia. Na ye. Nachu njaka la nchigambe. Aha. Nachu njaka la nchigambe. Nti, kati makeup wongo mazo muapplying misana liyo. Na, koze, amazo kuisa wabado ya galo kuita. Kati wotu kango kwebaka, teweweka ngana makeup. Manyo izo kubako mieoji okuenze yu na yu na okoye. Na hibu deka makeup woyo, munawe ko, orususu oru waka doku saa. Muzima nyi layers zetu aplayinga kususu. Noteka kisoka, noteka keyo kubiri, noteka keyo kusatu, noteka keyo kuna. Echintu nechinyo elabu echitis. Ngolinde buka kala kata tovaa kwa make-up. Kakati, evi nanga mimazo kuyambe misana liyo. Na uvaka unge zijoba dogenda kudeti na vichi. Uvaka dina. Kati wavayo. Naba kwa make-up. Tosulanga na make-up kulususu. Ate munabu kakasenti otukude. Aba singa tugendane tukuwata sabuni. Kuku, kuku, kuku, kuku. No umaliriza. Nedda. Tuwale obudengo na haba make-up wa ya weko. Echila mwini mbenda baba kwa tazi towel ni wakuta face. Ani ya gamba titawel hina haba maso. Tokulubu lalu susuolo mkwano tedulima. Funa sabuni mungalozo. Jisa mumaso na haba ulususu. Toyonge lako manyele itakangwe. Ama mungagala kuleta zibrush mkute kwa watande kwa make-up mwini. Nedda. Gwechobu wako la malibange iliwe rango na haba. Ate mpola mpola. Tokuta lususu nga kuta chichi. Toliko bigirigimba anga chenyanja nti bibiyobiyonaba binalemerako. Choba funa sabuni wo omutufu. Na waga nti omutu yandiba dana haba sabuni. Saa yoza, kubanga sabuni ya yoza, ya kole wakujamu buchafu. Era, wamanyi koo kurususulu noro maso. Ajadu kalabula. Kasabuni kafakalu njikona kona haba. Kakwate onave omulundi ogusooka nabo omulundi ogwokubiri nabo omulundi ogwokusatu onogenda okuzaako omulundi ogwokuna sabuni mama makeup aba yakulatya abatagwako ajja kuba aweddeko kozesa angalozo sabuni wanaaba n'amazzi tokuuta lususu olwo kulumalako mirembe zine dakikabiri mu mwenda ezula yokweresaawa etano program David Ramu butereva tuba tugenda muki tuba tugenda muze ono nangambya atyo na. Ona sijiwe na sani. Mbuyengo wa mpira wagwagala. Webale guwagala. Neyo na sani chechi na ganti wa mpira wagwagala. Tuwa bade wano tuwa celebrate nzefe tuwalide. Tuwalide nte. Mbana inga tuwa nyumidwe chintu. Inga tuwa nyumidwe chintu. Ninawe nalabie bakoze misa. Baso mye misa. Nga beba za katondolo asunoku. Emi akabiri mwe vili chibade chinene. Mutufu chade cheta agiso kweba za katonda mumbereyo. Negeta koka deka mzeku msavu tano tano ana. Chinana msatu msavu msatu. Nziru msavu mnana nya ana mumwenda. Ana msatu ziro mbili. WhatsApp kumsavu tano tano ana. Chinana msatu msavu msatu. Hello. Wanje. Bulungi sebo wa sisi otia sebo. Nkuhulida. Nkuhulida. Nkuhulida. Nkuhulida na yegu.
1: Ate aseno jirabe.
0: Nchila.
1: Ya chukide kurunaku. Uraba. Uwebi miyofu.
0: Pentikoti.
1: Pentikoti.
0: Oh. Redi na yaka.
1: Aba kazi wa magambi. Kumulima na ino ulususu. Umulimia elia elia chivu.
0: Tokubyenye mani sentije.
1: Karino rususunga rulinga ebyayi bya kivuvunga lukakanya baina dukuta na changwe.
0: Nebo.
1: Omuze.
0: Yese bo.
1: Aba kunda kutukoro tubadinga na nyola ebanna. Mumbenga emmere mujja kula abantu. Ate mu mmalo kugabula emmere. I am not going to be able to do this.
0: Ne yaziza sebo na wevera bulungi kuluza ya magezi ensulo yomziki newe mizanyo katano nyo kumamise pija chagambi omutunga inodo sunga lukaruwa kati gende ile vizigo vyo lusiga olumu tusige vizige vijo tukakanya zensusu kwa ensusu apetezi fana gana buhuli na chizigo techikole dechile kei chusa kuchizigo ofune chilala ne sabuni guona haba chikulu banaye sabuni ya jetu tukakanya zensusu dukala haka ya mburu wango uwebi ya hibi ya chivuvu iye chivuvu mwonga chinene yolo
2: mama
0: uyesebo mzee yesebo nasuza bulungi wa suzoti ya baba baba
2: unumani jawa pike abia mbukwa na nami jiwa baba baba
0: yesebo
2: yani nisinzi diwa ni naka mbukwa wache nani mtuba kedi pola kuchanalo
0: yesebo
2: adi omindi niwele akutumi de
0: aliatia
2: aina waka yimba kufana na wanewo kini gapu jaka mpaka o
0: kale sebo
2: Mama, umzeki nakowa, harasajia, chuka nolika mchala u waka, nenu usango mkazi u kukuu, nuni mduwari tatu, jine mkazi utasua muwa trendi wa di mduwari tatu. Yangu, atinu mkazi mbali yeri, umkamanu ya mbali yeri, umkazi wanga ya mbala kubika. Chuka nukuzi nisipositibu, fangoli umkazi umkazi. Mama, umzeki buku ya kukuu ila dala,
0: hapusija
2: bega hindi, abakazi wa waka, mubalinga abantu abakozi musime mwe echesa pime echebili
0: batuwe kusente batuwe kusente
2: batuwe kusente lili
0: ine soga ne yasisa mbera vlonji nkuruza ya magesela mumazima pinto ibe bibi mbosaba sante za mbili ne baku uwesatu muna saba kumina muna ano babili uwasatu nyenda kusipa mfili ntuala asatu atene bagamuwa Nenga kwa wasabu mbibu mtuta suwala, akuwaza penso. Sika ati penso mviri mbibu kwa nangeze nina mwesawe. Na ye, sincere, olumu mleta abantu emitima emichamwe. Abami, baba lera ina point. Mutulete emitima emichamwe. Kwa ye, nze gwala vye okupata buwati. Kwe ganzenzi towa this. Enodi ya gena naganti, nzenzi towa buwenti. Ye wala va. Ngataba liyoba naba mlaba angazi towa. Kutoma nya. Mchala babera wonga kumye mirembe jewu. Nenga wali yaba mulaba mwochi. Hey, musa agamwe. Wama. Wanji.
2: Hey, mze nchitege donkute.
0: Yes, sir.
2: Ya, mze manyaba uliriza wampulira. Bayo mbeyo wango vile simba gamba zike ya baki. Mwendi. Kuru kwa mstana zike ya waka kwa chikome. Kuna mstana kwa kana. Ye baba ye bali. Ela jagala nisonga yo jaji singu. Aba sajia bachika atu yuze bachitegele. Nki kwa atuwebi dijimuwe. Kato mtuwa nguwe inga, tuwa mubu ziza zikozi.
0: Zigenda kulati.
2: Oja kukadi woi na akulina. Kati avalagabagaba. Sika ulikasera. Hali ilatapena. Mba waa. Ya ina chivafune wangi. Chivababa ilanga ulikasera.
0: Baba kwe tanira.
2: Baba. Genda masongo kati zize nsonga yozezi.
0: Ya yanziza. Bera blunji. Nezika chikonye. Mwabami ya batatu kwa kusente. Mufana na sitani. Mba vanya. Ona, agambe lida ntuli wano e mama. Ndowoza agambye naiga omufumbi woku mikolo mukisenyi T. tuuliriza kale mkwano mwe bali kubera yonga muuliriza nkuruze ya magezi kala wanje
3: hello
0: nonsense
3: hello
0: hello
3: yeah.
0: Nkuulira Ivani genda maso
3: bana yesenyu kumanyi mbolo kamwendi bato mbude sapnese no kwenda po
0: bevale bagambe nja tambu lako
3: wala tewakoze bano
0: bakoze batya
3: ari na wengi za tapisa
0: tebagala chusa
3: tewa chusa karimu kuna chusa karimu ya
0: wangu abana balekeba ulize viva nyumida
3: andi kakati mbati mba kamati yegena kwa feedback yetu uchara hapa tu
0: kati chize kastaba chize
3: ocho mani ane chuzo kana wana base no
0: anange
3: atoba gabe chikichumene maulileza
0: kulichirunji chiri kubwa anabo
3: Lidia.
0: Bangambile bakwata musawo zawe babeko chebanywa. Yes ebo.
3: Bakumi itinga ija ya wana wase nuga.
0: Banaye bampite. Ndiya kwa inebo. Bampite.
3: Abale wana bali kumite. Abale kumite. Abale kumite wa sigete.
0: Mbatake era.
3: Ah, kakadi kwa wasajwa. Omwami ena ena ena. Bobe rango ina katukuko ina. Watu kawo mchana
0: mwe wana
3: wana mwe nijani chumaji mtuma matara bata sima
0: isho chitufu
3: nwomu waka sendeko
0: na amida
3: na kubye mimi no wala chumijido nga zile wa zike na zike amu wa
0: sike mwana ya mwongira teba sima chitufu ngele wali ya bami ya bata sima
3: aya
0: ne yanzisi
3: ayenga wachara baba inakuwema
0: na wali akato
3: noku nako imo maa
0: mwe
3: uwe mchana
0: mwe
3: Ezeko nake mba nina katini timi
0: Mbawa
3: Mbana ya mulimu na wadara wali extensive Mbana ya kuwe chetano changugena kuhusi kerera
0: Atali wetano muleketsi klasio Nonyo uwe wetano
3: Ivan
0: Chivata mwe wanika Bera bulunja Ivan Nkuluza ya bagezi No it's a matter of kwe pimira Baganda baga mba chota amire Choche pikira Chifana kwa wetitio Hey, we pimire Chivata wami Oba chitina ya basanja temwe pimira Echo chisibucha mwechinene Otunulira chinyanja anga chinene nyonyonyo no cheteka ko chibire kati okuunzi kanga gusiga doli mkala tena wanje
3: mama paya
0: yesevo ha eri nyali pitaba banyinyo
3: mukaparo na debombo
0: nsanyu sokuliza sevo
3: ange bwento nyabo
0: yesevo
3: uli otya
0: ndi bulunji
3: mwe balo ko angule kopo
0: ai shi fetu tei
3: Mati,
0: mama, tulimunsi ya ferinda ndo Saturday, no tulira.
3: Saturday?
0: Mtocho kako vigambo vinja hatu.
3: Kali. Anda ye, Lydia.
0: Yes, ebu.
3: Wabali kugambila kuzaa na vada yoku
0: mafuta.
3: Na vada yoku mafuta donze guwele umuze kwange. Bali nantika zebe kula kati yesterday. Waliwo umuzade yanku wakuzo mwana woku muza yoku mafuta. Omaningo mwana yabadde ne simu.
0: Ah, eba naye ne kwatako.
3: Mwana muwala.
0: My goodness.
3: Kati bwe natuusa ku somero, somero lili tukageza na tugawo. Ne mbuza nti wano baba wakirize simu. Nanga sasa tukirize simu. Tukirize simu. Na ye yaisawo buyisi, tebamwaziza na kumwaza.
0: Na isawo simu ye.
3: Somero lili awo bayita sana kutaniriza awo matugawo.
0: Anti, ebe somero bote bategedde ge mazima.
3: Oba.
0: Yes, tebategedde kuba tebamucheekinze.
3: Na ya abana vete kwa abana zaba wagenzo kusoma wagende kusomeru
0: kusomei sote tena umezeka
3: kusomei zidu mato wakabu
0: yes
3: ne ya zaba lukweza mama angibeti mkisa magala nyone mta

0: ya bayaza bayaza bayaza buno obuntu bwa mwabazadde be mwagala ngalo kite buyita on box ne buyikeri he omusadde natunulangazi aina omwana naseka seka
1: anna zengbuka ne nkugwambulako mama nyapo
2: Jacob ne kabasa mwe bale kuweleza kansalamu
1: sawa zeno
2: Lilian ne bale kuweleza ono kansalamu wa ina jemba mulongo kulida mu kirombe namulabye ko ku weekend nasanyuka nyo Lilian bambi nagambo bakawo bona womuweleza butuuka era nakwebaza okuweleza obulungi
1: amina
2: era mbatye kakiri mu buzi zako kakati Lilian lero omuze gwenze nagwo njagala okwogera kuba n'abantu abapangisa naddala oli apangisize suuti agenderedde ku mikolo okimanye suuti opangisiza mpangise naye n'ogifuula nga agiguze esuuti n'ogikwata bubi esuuti y'abaani eri mu mitwalo asatu gwe ogipangisizawo mitwalo kkumi naye n'ogizza nga mu butuufu oli tasobola n'agitunda wadde emitwalo ena bantu mmwe mukola bubi nnyo kuba oyo oba ozanyira mu bizinensi ya muntu ono kansala muwaye najemba
0: webale nnyo muwaye najemba beera bulungi ezengoye muzizeeyo tezibazizo lekadupangisa nogala nalwambadde ku satade ku mbaga ate ne ku sande njadu genderamu mu chachi ate ku madne soke ndu genderemu ku mulimu gwe navayo ndi okenduzeeyo si lulwo walemu ogulezi tukirize nze mpangisa gomesi era nzikiriza nti si zange hey zaye engoye z'abanno lwaki ozoonoona naita mututama onagambye good morning mam omuze abakazi abalowooza nti bo they made it in life n'olengeza buli omu mukwano ebibimba bikka nze Brenda eganda mbagambye kwabula batugambireko wali abaana balowooza nti enseno yaabwe bama ngabereri bali nno ku bwana buno bwe bakozeseeka omanyi obwana obwo bunnumanyo otunulira omukazi ng'akana kabanne akalengeza ng'alengeza embwa gwe nagundi ye mwakula muti iba nesinga tewava mu kyalo kaana gwe n'ogamba abange agenda okunnyonnyola gye yava beebali abava eri eri Masaka wansi eriwe kiwangala wansi dipin Masaka nga bw'otuuka ne waabwe onyiiga naye ng'ali awo alengezalengeza ono nze banaye muka gundi yansobera oba yina omukazi yakula bne omukazi ateefaako bana kazimmwe sanga nali musajja nandi bakubye onagambye ndowooza Christmas yaffe eno yawedde gu naye abamaniyo muyina ebitima ebibi naye teyawedde wasasate mwanyinaze liri empereza amasavu nnyo omuze abazadde kulazeewa muze tegumbuzeeko abazadde abeefaako bokka naddala omwami n'omukyala abambala ne banyuma naye abaana baabwe ate nga bali mu miziina banange mweddeko agambye radio saya pieza fans club baagala nnyo oyo bamise Salongo Ben wali ku Ave Maria nze nno ekyo ekintu nkyewuunya osanga obuzadde ate birimba kyala nga yenna mu myufu alinga eri enfu naye ng'abaana
3: nze Magi Nampeo nkulamusizaako madamu Lilian webale kutuweereza mukwano
0: nkuwuliriza
3: z'omuze ogwange ye muntu eyeefuula omunaddiini n'akulaga nti tava mu chaaki naye nga yasinga okukola ebikolobero ebibi ku banne
0: mwebale nnyo nze nabonabo mbewuunya n'ogamba kati mu chaaki ono naki ate nga ne bayibuli ekyogera nti okukkiriza okutaliiko bikolwa kuba kufu balina endowooza tumayindingenga nnyo ebikolwa byaffe nga tonnaweereza saala nkambwe nga tonnayogera bingi mukama mubuuza bibuuzo nga bw'oyagala abikuddemu sooka okyekinga enneeyisaayo gwe weeyisa otyamba nno naye okumala okweyisaayisa ebiri fani n'obeera mu kyaki nga tujja nakukeneka zaate nneekenekera wete bwe nnakola ema wange kale mukwano naawe gyebale tereera mu netiwaaki yesebo
4: Nta Phantom Chemical.
0: Ani?
4: Phantom Chemical.
0: Phantom Chemical. Yes, sir.
4: Mbera Lweza.
0: Yes, sir.
4: Yes, abe bantu boshingana neifula kumanyi nnyo nataniko kunyumiza ebyobuto nga muli mu bantu. N'omusana nadda mubiri ate muzeeyiwo sibanya akyanywa sibanya kyakola bwati n'ogamba obona alikoki.
0: Okitegeera.
4: Ate bantu mbansaba obatugambireko.
0: Ng'obaseera obagambako sijja bongera. Neyanziza kale mukwano beera bulungi onsanze ntudde n'omwami wange gwe nnina kati ombuuza ex kanimba gye lwaki mutwonoonera emirembe bananga akawala kuba nakawala kuwali okaagala bane simanyi okya biki byonyumya

0: ye kwa kenyini wakaita dembe la ziri nyaye zuleo kwele sawa etano program David Ramu mwetu ulio runa kwa uluwa lero tuwe digidi za tetuli na buzibu hey hey kare mbiterevo runa kwa lero wa speaker agenda kubanga anonewa Eranga wetogerera ekibiina kya NRM chamaze okubanga kituula oluvannyuma lw'omukyala Anita Annette Among okubanga agombe mwamu obwala kukigambibwa okuba nti waliwo ebitatambula bulungi wekyatuka ku nsimbi y'omuwi w'omusolo nga Anita Rosarizi gy'oyagala okuvuga wano n'omwana w'omukulembeze tagigiranga gwe ogigyawa Nebyaddakawo amakaba gakuba search ku macha mutuntu n'oluguru arimu mchala abadde na makamanji yainagenda guru yainage Kenya yainage jindi kale chena chichi of course akasente bukabawo okola bikunyumira na ye bwatyo naberanga bagambye nti Anita Annette Among jake bali era bwelicho edusu twasoka kubulya byambu Tritsinga zitambula. Lava nono. Mbuwa mama niyu. Temufayo. Kastatu wageze mchampions league. Katimba mariki ufachi. Zato wasija kumulamwa. Mama necha waga bebe mchala Anita Annette Among. Nanga Anita Annette Among ungo uchabuli disi wako. Uloko na speaker luvemu. Tasuka kuli da wanonga kabandabisa wo. Anita tutunulide nyo. O both o both. Erebu watu na kurajo o mkulu. Honorable, or both. Yalwandi duwako edusu, echiwina cha NRM, aberenga, ye aja, okwe simba woku wa speaker wa parliament. Natetali mwenye mpozinga na igabu yizi, ne abade, atambula mungeri entufu boli yao. Ate, mnange eche unyisa, ate ya miukoli ya mchamu. Ate mnange, echiwina cha zamu nechimu ndwendake edusu. Honorable Thomas Taiwa. Singa anti Taiwa inozi, unno? Kero akuba yali amyuka yali omukyamu. Noma yo muntu osoba omumyuka. Nomuga kino nga ndaba kikyamu. Naye nga ye wampaka. Naba naye wano nga ndaba ogenze wala. Emmotoka gy'ogula ejja kuleetera obuzibu. Lwaki teweefuga ssente ziri empola mpola. Kale nga tayagala kuwuliriza. Naye bwatyo omukulu Thomas Taiwa naye ku bwa deputy wa speaker yawandiddwako edusu. Bwatyo naye asuubira okubanga akubwako akalulu. Iba naye tubagaliza birungi byereere. Aina namba ya oboth oboth ibanange. Njinonya. Siru wa nsonga ndale yonate mumpanda kuigambo mkamwa. E namba ya oboth njinonya. Njagala muyo za yoza. Just that. Muyo za yoza nti munange kulika. Kuba. Chibira kuwanda kedusu. Siri yangu. Kati wembanga ni nanyo oboth oboth. Nga muyo za yoza zisa. Tamula anga chiba chikola amakuru. Bina byansi.
1: Mukiseera kino ekyebijaguzo by'ennaku enkulu. Centenary Bank empereza za yezi fudde nyangu. Ate ku miwendo egya wansi. Tewali ensonga ekutwala mu banka. Wabula weeyambisa ba agenti akanana basasaanidde eggwanga lyonna. Era nga bakuli kumpyawo okukuyambako ku mpereza za banka. Kozesa essimu ye y'omu ngalo nga weeyambisa Sente Mobile okuweereza ensimbi. Sasula ebisale ebikubanjibwa era weewola okutuukira ddala ku miliyoni 5 eza Uganda. Ozisasule mu myezi esatu. Weewola okutambula n'ensimbi enkalu. Gula by'ogula nga weeyambisa Sente Visa Card. Obudde bonna mu kifo kyonna w'oli nga bw'onyumirwa ebikujjuko by'ennaku enkulu beera bulindaala eri abafere weewola amasimu agakukubirwa messages kusindikirwa oba whatsapp nga bakusaba pini namba yo password oba ebikwata ku akawunti ye ya banka kakati kola okuwaba ku ekyo kyonna ky'obaweekengedde ng'okuba essimu oba okuyita mu message ku noti 8855 Centenary Bank banka yaffe Centenary Bank erungamizibwa banka enkulu eya Uganda sente z'abakasitoma zikumibwa ekitongole kya Deposit Protection Fund okutuukira ddala ku milioni 10 za Uganda.
2: Baka, omwezi guno gwa mama Bikira Maria. Gabo kutusibwa ku na Mijango High School kulama.
3: Abo Uganda abali eyo mwenna. Hate nsanyuka okubeera namwe olwaleero nga twebulira ku bulungi bwa nyaffe Maria atagwa matenda. Olwaleero katwebulire kusapuli esomwa lwa bonna siku lwa muntu omuyeka. Eno ye Sara egatta amaloboozi g'ekereziya n'ag'oluse lw'abantu bonna. Era bw'oba otunuulidde sapuli eyo engeri gye yakolwamu eringa lujegere oluyunga empeke emu kundala. Kino kyoleka ebigambo bya Yesu mu ssaala gy'asoma bw'agamba nti, Kitange, bayambe babeere kimu, nga nze naawe bwe tuli ekimu. Bw'osoma essaala Mirembe Maria, weesanga nti ne bw'oba bw'omu, essaala eyo bw'ogyanjula mu bungi. Maria omutuukirivu, otusabire ffe abaddukira gy'oli. Wabula togamba nti nsabira nze addukira gy'oli. Bikira Maria atukubiriza mu ssaala eno bulijjo, okujjukira bannaffe n'ekereziya yonna okutwalira awamu.
2: Baka obomwezi guno gwa mama Bikira Maria ngabo kutusibwako na Miryango High School Gulama esomero lye kyasa kino kulwe ensomesa yaajo enfayo gy'abasomesa enkwata y'abaana ennungi bayaba okusoma obulungi kubanga lye somero erisomesa ensomesa y'omutindo mu Uganda terikoma mu kusomesa bya mu kibiina byokka wabula n'ebyemikono babitendeka abayizi babangula abayizi mu mpisa games and sports babifaako nnyo ate nga ne school fees zeze zisoboka eri omuzadde litwala amasomo ga arts ne science lyaniriza abaana ab'obuwala n'ab'obulenzi environment y'essomero tisangika-sangika kwewandisa kugenda mu maaso ave ejjinjoba e Kampala ovira mu seeta otambula kilomita emu ku mukono gwo ogwa kkono okumanya ebisingawo kuba ku nooti musanvu nooti emu 69752 26 oba ku nooti 78972 74 42. Twesoze essaawa endala time check essaawa ziwezi ttaano ez'okumakya time check ekutuusibwako beera musigansimbiwo ne MTN momo siga okutandikira ddala ku siringisi 10 ofune amagoba aga buli lunaku ate ng'osobola okugyayo akasente k'ekiseera kyonna w'oyagalidde awatali kuwandiika wano na wali nyiga sitemu 65*6 olondeko investa oba okozese MTN momo app ndabiwamu kamera ensonga yennyini ekukwatako
4: abakulu ba poliisi abamu tebagala balaga kyakkola obalaga ekyokkola ate bakuba bukubizi
2: ndabiwamu
5: akasente ko tukaagala gwe mukyalawo tomuwa ku ssente
2: eniyo show kamera ndabiwamu.

0: Nkuluze ya magesi heslo yu mziki nevye mizanyo. Mamise Harriet Sanyu akayimba ke bakaita chatutonde rakuda chikabini mumuenda. Ezisa kusawa entano. Uwebale kubera yonga ohuliriza. Uwebale kwekumira kunkuluze ya magesi. Heslo yu mziki nevye mizanyo. Chenda mnyaka tanyeze nyafama Radio Sapiens ya Mami Kisitu. Good morning. Hope you're fine. Wana kuva dance. Nakuwa mamu, chene miyo kutegere rinya. Anti gana masimu nga mwegaba lupo wano. Halo uloji nonyo. Vani ono. Medad salama. Okay, kale. Medad nawe kaswile mkwano. Ndoza olivu nji. Yetu gambye no. Mdoza Christmas ya vasa na ya wende gulo. Medad nga mlevye no obulumi. Obulumi obulingobu. Kuna chikezo ziko ne dedala makumi asatu. Aga ise kusawa. Etano. Oba gamba, tisiko nededala tano nechitundu.
1: Chichoro woza, ensonga yerichi munda biduamu.
0: Chichoro woza, munda biduamu kudachikezo. Echinkubiza kayimbaku, mpadene ensonga. Kubanga, binje bitu tagalako. Ninamu lama gwendaleta wanondoza yali last Monday. Nensubiza nti nja guza. Na ye, biyabao nebibao. Nituba titetua sawla kudamu kudiskasinga chintu chino. Nenga anja chitereka, anja chiza kumande. Kubanga, wali wobulumi. Abachala bali nobulumi obutagambika. Bwena kona yi kunsonga yoku manti, tusula na muabami waka. Na ye, bantu mwene mubanga, mukukuta nebya mwoto. Tumele na muawaka, gwe muami wange, gwe wampasa. Ebi kufako sibimanyi. Ebi wandi kwa sibimanyi. Bulichimu ndi stranger mumakaga ange. Kwa mtu vera maka fembi. Chupa chitegeza ni mchala wali mwami wange. Tuandiba debi nebi fa waka wana tukitegeza. Na inga mumakaga ange. Ndi stranger. Ndi mugenyi. Nisa sibimanyi eviri wo. Goma nyi plotize wagule jindi. Goma nyi bizimbe wagule jindi. Nchimutu kane kwa extent ya abami. Kukuta nebi intubi ya mwe. Neza alo mwana. Mwagala nyabana na dalabu wala. Omwana yo senga weze miaka 16, 17, 18, dadi yotandi kukutana omwana oyo. Ngatenze muzala. Atolo kuba baba kiririzamu, chomugamba chakula. Nomugaye mama wote omugambanga. Ekizimbe kye kituyita ko kiraba, chanke. Olumu mubatuma na yabana baba, tune banonye rent. Gende wo mu pangisa namba gundi ya ku rent. Akana kanone kamanya nnyo ebifa kugwe okusinganze sinti tukwa tibu wabu jaba na bafe neda nemba neunya nti gwe utukiri obala kubanza siba wachikacho kuba definitely nze sawa kufumbira waka sinda kati nkufumbi duo liwandiga okukutana wa mwana ngaba zade chituluma mwono usajia watibu wampisiza ninagwe manyi wabaa inajalaga mwana ya manya mama tamanya omwana ya manya nti dadi ya genze kati ya genze chai na kusula. Aja kumalee banga bweviti. Nesente ziko sasebwe waka. Ngomwana isebo ya atuwa. Katiba tuwa diskasingevyo. Abachala ni mga anti. Banji mwita mumbere. Yereba nyigiriza. Na ye mbana akava kumuzindalo kuno. Sima njima simu gene funa gibu gene kana mungi. Ngabami baga amba abachala bali imba. Fete tuwa ndiko zecho na yeba tusindikiriza. Nchakala kubuza abachala. Lero. Abachala chichimu sindikiriza abami okola byebatandi koze. Nti abami bandi agadde nyokera kumacha. Nganze mchala olidiani. Nganze nterekevi byapa byonna. Okuva ku ploti je wagule jinja. Okutuka kweriye Masaka. Nganze njirinda. Like byonna nze mbirina. Mbu abami bandi agadde nyo. Na yabachala tulemeseza abami. Omusajja abera nawe nakutunulira. Na uliranga. You don't qualify. Olwe songe nyinji abami zeba wa. Abachala lwachi musindikiriza abami. Atebo mmala ulokuwa mwomino buziga abamu webwe chilogo. Mwenye abachala baka abamu. Adoli. Kareza msajja. Msajja. You know. Nemu blaming abasajja. Nenga gwekozi. Yami novyo na. Lwachi mwenyigiriza abasajja. Abami muja tubu ulira. Biche biba sindika. Abachala abano kubanti mubajja ko obuvuna anizivuwa. Obu obwe sige. Nemuwa anga mubajja. You no longer trust the wives you have. Temucha abaina mwwe sigena akamu. Oje kunega tako kumsanvu tano tano ana. Chinana musatu msanvu musatu. Ne zero msanvu munana nya ana mumuenda. Ana musatu zero bili. Ndawa aliku simu wanju.
2: What's that?
0: Nasa zabulonji mkwano.
2: sicha sobola kulaga mukazi bya property zange
0: lwachi
2: abakazi abaganda balogera nti mugonda majja era bwe kiri
0: bwe tunywera tufuuka tabu
2: Allahu Akbar
0: kuba tuba jana okuluma ne tuluma
2: ono mwanyoko
0: wani oni yuno anti nina banje
2: mbwazongo
0: ne yanze zanja kunonyako kitufu tugonda majja
2: mwanyi na the program kutuwa yote teko wa jikozeko
0: ncha jiriko nyo ero weda calls zonzi raba na ye ncha inachembaliriza
2: why don't you come to talk to me
0: nja kukubira nesiga
2: nesiga
0: nesiga
2: Ndako gera ko nawe ngo avude ku tewo ombitinga ko twogere ko nawe ngo avude ku tewo
0: kale sebo
2: ndatonda bako kukola tetwa yobude ko nawe
0: it's okay
2: me yanzuza
0: kale nange
2: boina kayimba ko kubiye
0: kayimba ki
2: akali ye pitani banange mpulira ha
0: Sasula, vera bulungi gwe. Nkuluze ya magesa sulo ya muziki nebiye mizanya. Yabiri mutano, sulo kwele sawa omkaga. Program David Ramu. Abachala, oyo mwami agambye mugonda majja. Bachala mwe muvaje muvudde nga muli balungi. Nga muli bagovu muli nga amenvu. Yiko vera mumakano zalo mwano mubabiri basatu. Mufuke engolo. Yove engolo ifana neja. Mufuka tabu. Mujja muli busota butobwe mutu kamba kamufuka agasota ganaga nena agabojja buli mukazi sajja lwaba akochi agamba no hey nomulaga nti jamu bojja nagamba owaji ono kabojjera berawo nakulekawo he nakusa ku pending ngoli awakole bibye takunyeze kubanga oyina che walaga abami abambagamba abasajja abakazi mweyagaliza mweka Nchi abakazi beyagaliza. Nchi obera n'omukazi nga buli kirungi ayagala kibe kice ye kabwati. Olumu n'omutunulira noga. Ono yeyagaliza yekka. Nze sijja musobola. Oli yali ampa example nanga nti lyani. Omanyi nti naffe abaami nga nze nakera ku makya n'enzimba ennyumba. Nange nina ab'oluganda lwange. Naye omanyi nti abakazi abamu batulemesa n'ab'enganda zaffe awaka. N'oyagala okuleeta kannyoko nagamba togeza. Noyagala okuleeta muganda wo ave wano nga agenda okusoma nagatogeza. Noyagala okuleeta okukwata ko sente kubali obadde okyamwagala byonna obimulaga n'omulaga sente bwe ziyingira n'omugamba naye n'okubuulira nti muganda wange agenda kukola senior 6 naye omwaka guno gukalubyemu njagala guno omwaka nze mba muweerera ogenda okudayika ng'omukazi asinga ennyumba obunene bwati. Yewaze, sento zonona, tata kundi sento zonona. Kati abasajja batandika okuwuliranga otandise okufuuka omuzibu. Nagambe wanyi wawo, tojja kumanya biddako. Hello. Wanji se.
2: Nze kye kyangu okukyala mu mikwano gyange.
0: Wanji?
2: Ekintu ekyangu okukyala mu mikwano gyange. Wano twabeeranga ne kyali waffe nga tannaba kuwasa mukazi. Naye kyali waffe kasala basi omukazi.
0: Mitu nebita
2: wakabu. Penabi ya tusanga na ye. Mama nyavu. Omukazi rumu ya ambuka wati. Ndayagala.
0: Afenda.
2: Ndayagala kujani moti ya TV. Kajia na ambuka na intu dewansi wati. Na ambuka wati. Najawo remote. Kani wange na uyanga nenso njizi mkute.
0: Imagine.
2: Kala watala wamu. Baby kiza na yobu isa wabumu.
0: Bufu.
2: Ato isa wabale mesesa ya masaja ya nso. Wacho gena kwe sanga. Waka imba kwa lukaza kira hii imba sima yanti ainoo mtu webari waka imba geji ya kajimba mwako ainoo mtu webari osaka wa sabi ya hati sinyanga majina haba kate bari naenda kumukazi waka pechimbanyi nungulonga ya kufinya mwa na hati sazo li naenda tomanyi wacho msaji wa ainoo mkazi webari wecha ama sokati awachara
0: ya
2: singa mwedeko noko wale ngambo Umusajja wabaku bide tamanti ngira kula kapoti kali goda kudere ubando wiwane wiwane ko umusajja wabagenda ogula poloti utamanya tinde kati nawo bagala ku bino byolina iyo no
0: ne yasiza bera bulungi nkuluze ya magezi abachala musindikiriza abami okuba nti tebakya babuulira muina okweyagaliza mweka obache bayita omululu muina omulugube Buli kijja Aba mutya mwagala yadde banyazaala bammwe babagulire akagoye. Olugoye. Miya lugoye. Omusajja asobola okujanaga ha sente zimbuze Christmas time. Zibuze no zibuze, zibuze, zibuze, zibuze. Naddala akagoye ka 10,000. Ngulidde maama olugoye, maama. Maama akyatufaako, alowooza nnyina. Kati omusajja anaga nti, ono waabeeredde nga tayagala maama mugulire lugoye. Bwe naamubuulira ekizimbe kye nzimba. Wanaki. Omukazi ono, like, abeewaffe ali bakkiriza okulya kasente akava mu kizimbe ekyo. Senga mba nvuddewo. Olumu y'ensonga lwaki weekanga nga abasajja bano bakukuta nti bakyala mmwe muleeta obuzibu. Mmwe mubasindiikiriza mu mbeera eyo. Abalala bagamba muli bankwe. Nti wano tewakyali mukyala gwe weesiga 10 waakyo. Mulina obugurupu bwe mutuulamu. Obugurupu eyo gye mutagatira ssente ezo. Kasho nzezo ze mukola. Ebibiina ebyo bye mubeeramu. Nina sente z'ekibiina, nina sente z'ekibiina. Sivumirira bibiina gye mutereka ssente. Naye obubiina bukoze kinene bazimbamu emitima emifu. Mbu gye mubeera mu bubiina obwo gye mugabanira busente obwo, bakazi mmwe obubiina bubazimbyemu emitima emifu. Ng'oggyeko kuba nti musevinga ssente ze musevinga, n'okeera ku machanizi bazikuwa n'obako ky'ogize. Ate muwunzika muggyeyo buli kiyisayisa ekibi. Okola otya? N'ofuna ssente mu kibiina n'okola entebe ewaka. Neddayo ndeddabiriza entebe. Hiya, mama nnyabo, oyiba omukazi tabikola. Kati ne babazimbazimbamu obututo. Omusajja n'agula ploti. N'agula ploti nga toliiko. N'ogenda ku witness nga toliiko. Mama gundi oli kuki? Omusajja ajja kati ezo ploti azigulira bajjabo. Kati omusajja abadde ng'akutwala gy'agula ploti ze. Bw'atandika okuwulira ng'otandise okubanja z'otaakola. Nange nteekaako. Nange nteekaako. By the way, agamanyi mugajjawo agabanja ploti z'abasajja. Babateekenga ku ndagaano zaabwe n'ebyapa. Nga ssente tezibadde zizo. Kuba kyanjawulo bw'oba ssente zo mwazigasse ne mugula mwembi, that is different. Naye oli akoze ssente ze, nakugajja ngu olabe, nguza akaploti wano, n'akateeka mannya ge nti galiwango Sam. Mugenda okudde wakanga.

0: Madamu, nga chili bulala. Mwe muleta abami okuwulira nti bakyasobola kubateekako. Obala kubamanyisa bibafaako. Mulina enkwe. Womanyi ekyapa we kiri. Bakyala mwe mumanyi okusomola ebyapa by'abasajja ne mubisikawo. Shu. Kyembadde mutereka Samuel, nawe n'okiteresa wannyoko. Omuko mu maka gammwe yatereka ekyapa. Omusajja lagaye naye wano, waliwo ekyapa kyange. Ekyapa kyalagawa. Ekyapa kyalaga, ng'osirisebe. Abasajja mbu, bakoowa. Sikutegedde bulungi. Keri, sikutegedde bulungi. Onagambye, eyembeera mwannyinaze gy'alimu kati. N'omukyala gw'alina. Bannanga abakazi bazibu nnyo. Nze Brenda. Ndowooza owulira. Brenda gayi mwannyina y'embeera gy'ayitamu ne mukyala we. Naye nga lwaki kyandibadde bwe kityo? Abakyala lwaki tulina omululu ku bitali byaffe? Tulemwa okukkiriza nti bw'ogenda mu maka g'omwami, by'osanzeeyo tebifuuka bibyo. Okuggyako by'agambye nti kino, tukigatte wamu. Naye kwe buli kijja n'olowooza nti gwe olw'okuba wafumbirwa, buli kijja kirina okubeera mu mannya gammwe mwenna. Really? Ekirala mbu muyina kye mukola. Era kye bayita enkwe. Ye agenda n'akulaga byonna nga bw'abikoze. Gwe bw'ogaba n'akasente mu kibiina, bw'obusente bwe buweera, bw'ogula ka plot ng'osirika becce. Mwe mwagala mumanye ebibafaako, ate mwe bwe mutandika obuplot bwammwe temwogera. Ozimba bu rentals, toyogera. Ha! Bino bya kikazi, nina pasita omugwe nawuliraga nti, ndowooza ekikazi kiveeyo e Masaka, ne kijja ne kiwa abakazi ssente. Sente taziddiza kikazi, ate tazikozesa. Sente za kikazi. Sente za kikazi. Kati ne gwali naye ne yeetamwa. N'agamba, hello. Wanji?
1: Gerard.
0: Gerard?
1: Gerard Mukinawa.
0: Ye Gerard.
1: Hello.
0: Nsanyusa okuwuliza Sebo.
1: Kati?
0: Ye Sebo.
1: Era bakyala beebyo kuba nabasomoka mukyala nange. Namuwasa mugongo bulungi nga mulungi ne tugattibwa bulungi. Ne waabwe ne tugendayo olwamaliriza byonna byonna owanga tumaliriza n'asimbula omwenge. Kati bwe namugambako okuva ku mwenge, kale asaba ekirango anaatambula n'agenda era kati abeera ku kyala alimu
0: mwenge gwamuwasa.
1: Achao, bebi ya machana, wono tusora kwa gamba, kwa wono mugamba ko, bebi
0: vamo. Yes. Ne yanziza Gerard, bera bulonji, nguruze ya magezi nsilo yu mziki nebiye mizanyo. Ne uza mulaba, nji ono mugwa tabule chintu, okwata amazi noga sikula, bomalo ga sikula ando debali, abasajja bazibu, oyo msajja mubinyo, tambulira, akubulira chinga guwa kukuta nebibyo. Mubeere wakanga omusajja ayina emitwalo musanvu, nga gwe oyina mu ataano. Naye n'okukwata obukwasika ssente ko. Era bw'omugamba kati tukole tutya? Kati tulidde ki? Kati abaana tebannaddayo? Kati abaana tebadda ku masomero? Ng'olaba omusajja strainings. Mutufu mulimu embeera ng'olaba munnalwana. Nakugamba ngenze mu balonzi bampozeeyo akasente abaana abaddeyo omusajja n'olaba ng'alwana abaana abadde ku ssomero ng'osirize n'obukadde butaano ku akawunti omusajja bamulaga ssente kati nange bwe nzuula nti naawe okukuta n'ebibyo nze nkulaga nti ebyange ndowooza mulaba embeera eyo olumu abakyala gye tuteekawo oli n'agamba anti naye akukuta ate ezo ssente zimanyi obba we muleezo. Kuba olugira luti nga nzuula nti ozirina. Nali wano nga ne peni z'abaana zigaanye. Dazani ya peni ya 15. Naye nga zinnemye okugula. Nga mukazi alaba bwe nfa. Nga asirise ne ssente ze. Hello. Hello. Kale Ssebo naawe gyebaleko. Ye Ronald.
2: Kakati nno munnaye tukwatagana n'abakyala ekintu kizibu nnyo. Ate na ddala omukyala nga wenna omwewadde baabakyala tebasinga okutegeka ebintu byanfuna naye bw'oba nga tomubala ayinza okukende n'akumalamu
0: nkiraba
2: ate ekimutanda nga alina mukadde we naddala maama nga akali kumpi bw'obeera nga tebeereramu ayinza okukusika wenna nga buli kimu akitwala wannyina.
0: Akukuta ne nnyina
2: n'akutama nga byayogera byonna
0: takyalina ky'agamba.

0: natalina kyagamba byakola byonna natalina
1: alina future. Yes, neyanziza lwenadwera bulungi abakyala kyekiseera otandika okulowooza omuntu ono bw'aba yali clear, bw'aba yali transparent before, ng'agenza akyuka kati manya waliwo ensonga lwaki akyuse. Gezaako nnyo okuzuula lwaki yakyuka. Ate olwokuba nti abantu abamu tutya okwogera, nze nzikiriza nnyo mu kutuula ku mmeeza, lwaki kino kiri bwe kiti, lwaki kino kiri bwe kiti. Senga omutuuza nsi nomu gatatabu wali ombuulira kiki ekyabaawo, nakunyiiza, nakukuta. Era ajja kugamba nti waayi nze okubala wazimba obuyumba bwo nga sitegedde, nange natandika okukola ebyange. Ojja kwezuula olumu nga n'obubatabudde bubadde butono. Naye embeera y'okuba nti nammwe mweyagaliza mwekka ereetera abaami okugamba ekirala, abakyala abamu munoonya nnyo ebyenfuna. Omusajja n'abeera naawe nga naye akumanyi nti ku ssente otabuka, era wali ssente nga ogwamu n'akulaba nga wenna oweddemu. Olunaku lwaze waka n'abala akasente mu ssawo n'omulengera nga mwekali, ku olwo lw'omugamba nabino nabiri era nze ndi mulwadde era nze ate ne maama yalwala ate ne muganda wange bamusiba. Omusajja n'agamba ono buli lwalengera ku ssente bw'ati bw'akola. Kati n'atandika okukweka. Abaami abamu bakomawo n'ensimbi ewaka, n'agamba lira ssente ezo bikoze akwesiga. Naye bw'atandika okulaba nti bw'ozibala n'omulaba nga weeziri ofuuka ekizibu, n'agamba oke bw'olaba ku ssente otabuka, taddamu zireeta, taddamu. Abalala muli abakyala abamu mulimu engalo munansaasira, mukwata mu ssente z'abaami abo. Nze era nkwata, nze era nsikako. Mwe ne mulowooza nti gwesikako ssente tamanyi. Nze nsisikako n'atama, nze nsijjako, nze bwedda n'obukadde obuwera 8, nze nsijjako 10. Nze kati ebyo ebimu ku bintu ku bibozibozi bye twenyumiza eyo mu bugroupu gye tusinkana. Abadde takwata ku ssente za musajja naawe n'otandika ng'okusikako 10. Nze nsikako, nze osikangako, z'osikako zizo. Abadde azireeta n'alekayo. Sorry. Kati abakyala kyekiseera otandika okwe. Gwe wennyini sooka otuule wansi. Kuba ffenna Katonda yatuwa that sixth sense. Ffe abakatuli kitumuyita malayika wo. Your guardian angel. Abako kyagaana naye wano wakola nsobi. Weetereze. Hello.
2: Madamu Lilia.
1: Yes, Evo.
2: Natuuka okugula eppoloti. Nga kimugambye. Nga n'abaana be bazaala kibagambye. Ekintu ekyo kyanyiiza era n'ebiwandiiko n'ebikwata n'ebiwa mukulu wange byabirira. Nandibadde bino kibyogerera na ku mpewo.
1: Naye oyina obulumi.
2: Naye nina obulumi. Nze yasoose ku muzindaalo ogwo Ibula oba Bwanzu.
1: Neyanze sabere bulungi. Naye nga lwaki omuntu yandituusaako? Ate abakyala abamu mwezira kumanya nti omusajja alinayo abaana abalala. Oh! Awo n'owanika n'emikono mu n'ogamba aganya banzaala buli kyawa nekiyina kuba azimu. Hello. Hello.
0: Omutandiza.
1: Yes, Evo.
0: Kakati nomunnaanyi.
1: Yes, Evo.
0: Gw'okimanyi kino okulaya n'omukazi nga naye takwagaliza.
1: Munnange nabiwulira. Nabiwulira
0: nga kuzimu. Mulinamu abaana abawulira naye nga ebikokulina byakola omulaba nti takwagaliza.
1: Nga ne bw'ogula essaati mbu emuluma.
0: Ate naye nini n'avayo n'akyogera n'akulaga nti ye talina kyakwagaliza na kimu akwagala obe ofuna ebizibu byereere.
1: Naye ng'oli mukyala wo wawaka.
0: Era nga bw'obeera toweeyeziramu oyinza okwekanga nga omukazi akusuulidde ddala.
1: Wange. Naye anziza beera bulungi. Ebyo ebintu era muno mwenkansi nengera mwe nabisanga. Ng'omukyala tayagaliza mwami. Ng'omwami abeerawo nga talina kaalira. Nenne ne yeevuddemu n'agula y'akasaati. Akasati ke batambuliza ku bigaali 15 oba 1000 ngekyo kyokka kimala omukazi okuzimba. Kyokka kale nze nakusaba nze enviiri wagaana. Kyokka kati kale oli mukwegulira masati nga yaguze sati emubwete ate ng'amaze emyaka n'emyaka nga tagula sati. Lwaki muba n'emitima egifaanana bwe kityo? Muntu kikali kyatayagaliza muntu gw'abeera naye bw'omugatta piro gwe yagala bbawo afaanane nga wange nawe okuwuliriza ssebo ye Lambert. Naye oli wala Lambert sikuwulira.
3: Nze maama akutumidde?
1: Ye ssebo.
3: Lambert akuwuliza kwali?
1: Ye bali kubaako.
3: Ye ssebo. Abakyala batabula tabula da batusobera
1: dda. Nga kiki?
3: Mbani mbani nge katika nga kumati bobo leso mtu. Kugamba ule mwa vile vye govela vye na umtara vile vye ndo uza mkore kwa kuzara vana umwa miara vila. Mwanga madamu zizi, uzo tukunga kawe mchala nga runa kuku waka. Haine chumpe kuku, ayaka nako jemuke ndo kuye waka, ato marajimu gulaku. Mwese kira nga, haine chumpe kuku waka, ya hati ngane meo rumu kukude ye kuku ngwa deti. Mwela jane, kuku jemuke ndo kutale ya kuku ya. I'm not sure what I'm saying.
1: I'm not sure what I'm saying. Because we don't send up any masumira, so I never go masumira. Baba somera masumira gawa ansenyo. Nzaba na wange baba ingirizo kutunga jeba somera. Katina masumira gatachikola mtu yambo mtu wabu mwabu tono tono wabu. Mwabu tuko lere yo. Karichu ila mwea chuka mwebio vye mwuku vye somesa. Nasa nguwa mkazo mkulu wako meri. Nzasima nyikuta. Na yogera na ulirango onyizo. Kati watu manyi kutunga, kwata msentezo tuwale ngoe bazitunge. Ati wachuo gamba tata wabana bu. Tuwa ya lukumi batunge, hey, uniform ya gundi ya tujataguru kuka. Nice, nandi bade msajja. Nye mplira nandi bade msajja. Ati nandi bade msajja mzivu mwoba. Simanyi. Naba chala msana mwetereze. Echo choyo gede eche nkoko. Ninawe nasange erango mkaza agama. Nzija ye nkoko bini michiyumba tata gundi ya inozi sasula. Njeka na mutegera kuba eno business. Yes, business. Na ya tobu zibuwe buba. Njateru waba stuck ne mmeri. Nisawu ye mmeri yenko kevegula sente meka. Nenu waba stuck ne mmeri. Atau tatagundi gugamba. Tatagundi. Tuwa ye senteze. Nyamba. Nyamba na we. Mba ye senteze mmeri. Musaji watu nakuwe senteze mmeri. Olumbobu koko obobu akajoba to inawo. Omusaji ya nabula bidide nyeze bidide jisoka. Bwamalo bula bidide. Botuko kutola yenko kubili. Habana wabada kusomeru. Atezo ya galazi sasule mubala mutia. Ateta chuse moyo kunziza. Chema ngamba chatu tondela. Kisimbi na musajia utakatikwa. Echimu kubio kato chifungana. Kale, ebintu ebimu abachala kekaseera. Tuberenga tuetereza. Botuta akole echo. Ebintu bigenda kututabuka ko. Ngawe mchi ulida. E waka wafuke geye na yokunzi. Na yolu munga gweke njini. Gwole sobu zibu. Gweke njini omuchala nga gwo tabudde chintu chino. So mbega ili dabachala. Tula wansolo woze. Nga tonu naba kuchangalana. Kuletina mwami wa musindikiriza kola ansobi. Ya kumanti tachakwe siga. Tachakwe teresa. Tachakwe ya viza. Weke vere. Olabo badala biyokola. Biebi kwe sigisa. Kuma tuwali ya bami. Nga inzo obutachibuli na muntumu lolo yena. Nadayo na gamba mchala wu. Ngo mchala ya malo muma chizanti, nesigika. Omanyo we sigi tuku, mulimwe mitubye tuzimbo obuzimbi. Bwemba naka kusanga, mba sisobola kukwe siga. Na yebwe ngenda anduwa na awe, ntandi kukuli that I can trust you. Obwe sigwa tuzimba buzimbi. Katuyo chomu kisomu vya bachalo obwe sigwa, tuzimbulula buzimbulule. Jetuko mokulu ya wakano kuzimbulula. Duwanako omuntu abenga, atsobola kukwe siga. Muda chike musebo.
4: Lili ani wangu.
1: Yenyebo.
4: Kukonywa. Wa sivyo cha mama.
1: Sivyo busu jidiyo sivyo cha
4: mama. Webale kuweleza.
1: Na
4: kutegeze. Kakati lili ani. Kienzabo kuongira koe.
1: Yenyebo.
4: Ujarino mchalanga ya mulimerira. Akube kunamba ya ngeyesi mulili ya najaji wa mpirao.
1: Yenyebo.
4: Uwe nsonga. Mbela kongo weleza. Lili ani tetuwa sigala kusika. Abalala bakube batese. Enonga wa yefuruze ya magezi. Wetu tunolida abantu wana mkwano tuwa somako. Nebo tuwa kwa mpili wano abagwa. Watandika nabo. Kebali wa siru mwatu. Bifo nebagwa. Bini ya seven. Bifo nebagwa. paka wagu otegera bulungi andi beba mu kubachale tundu tundu eriri mu bufombo right
1: yeah
4: kati mukwano wekume obeko kosi zosomeze nja ule tuzo kuyamba mbakago ule nekumenya tawo hili ya nyondava nze nkole vintu nze kutuyamba mblamu wafe omoli jiki abo enjeyo liko de sofu kuli choma ni choulila hili ya nchindi mumutwe tigenda kulanda gobude bugenze
1: chitu
4: na hiyo mwana ndio batu so kudaye kumasomero ikabona biza wadde kubambi kola enje yenda sasa wewe uleka kumwami uleka kutumulia bichamo byako le bali ndinga bazigwere eyo eyo saka la kuogera yo oluka de bulundi lilian na hiyo mwana nge no bila ngo mwami waba yakule nzibye ntiro gama nti waba weremererwa leka se kweli pika kutomu uleta bizibu
1: menya
4: choko deko monsonda wetu nuri ebani
1: gugu akadeo
4: kutu tundu tundu chi mumaka ama kaga somolo tablo na yama kwa nangamba tusomolo kutunga tusomolo kuataka mwano kusala kugundio deja ange ya ngamba ntio mchala inavera no mkandala ini ndasigenda kuwanzua ono gugwa afani zikiabo mwana badia ambacho mide kutagala nyache kwano afume
1: amina na wakunkumide kubaka wagugwa sija kuongera ko mchala woli we checking
5: Mbaka, obomu ezi guno guwama mabikira Maria. Gabo kutusi wako na midiangu high school kurama.
6: Abu Uganda abali yeyo mwena. Hate insanyu kao ukubeira na mwe. Uluwalero nga tuwebulira kubulunji wanyafe Maria atagwa matendo. Uluwalero katuwebulire kusapuli esomwa uluwabona siku lwa muntu omieka. Eno yesala egata amalobozi. Gekerezia na golu se lw'abantu bonna era bw'oba otunuulidde sapuleyo engeri gye yakolwamu eringa lujegere oluyunga empeke emu ku ndala kino kyoleka ebigambo bya Yesu mu ssaala gy'asoma bw'agamba nti kitange bayambe babeere kimu nga nze naawe bwe tuli ekimu bw'osoma essaala mirembe Maria wesanga nti ne bw'oba bw'omu essaala eyo bw'ojanjula mu bungi Maria omutuukirivu otusabire ffe abaddukira gy'oli wabula togamba nti nsabira nze addukira gy'oli bikira Maria atukubiriza mu ssaala eno bulijjo okujjukira bannaffe n'ekereziya yonna okutwalira awamu
5: Omwezi guno gwama mabikira Maria ngabo kutusibwa kwena midiango high school kulama esomero lye kyasa kino olw'ensomesa yaajyo enfayo gy'abasomesa enkwata y'abaana ennungi bayamba okusoma obulungi kubanga lyesomero lisomesa ensomesa ey'omutindo mu Uganda terikoma mu kusomesa bya mu kibiina byokka wabula n'ebyemikono babitendeka abayizi babangula abayizi mu mpisa games and sports babifaako nnyo ate nga ne school fees zeze zisoboka eri omuzadde litwala amasomo ga arts ne science lyaniriza abaana ab'obuwala n'ab'obulenzi environment y'essomero tisangika sangika kwewandisa kugenda mu maaso ave jinjobe Kampala ovira mu seeta otambula kilomita emu ku mukono gwo ogwa kkono okumanya ebisingawo kuba ku nooti musanvu nooti emu 69 5 7 6 oba ku nooti 7 8 7 9 7 4 2 Voice Sawindala Time Check Esawa siwezi mukaga Ezo mtutu Time check ya kuchusu wako Beda msigansimbi wo ne MTN momo Sigo kutandi kilada na kusiri nchisiru kumi Ofunama goba gabri dunaku Atengo sabulo kuja yaka senti kai chisera chona wo ya gali de Awatali kuandika wano na wali Nyiga stemu mukaga tanu star Mukaga hash Oro ndeko investor Oboko zese MTN momo app Oso mwuru watamwe yoku bili rutu use Era MTN momo Vyo kusasura school fees Vyo fude vya nguno kusinga wegu wali gubade Kakati sasura school fees inga weyambisa momo wegate mu mukiso gwo kuwangula school fees wa mwaka mulamba esomero linafuna school fees ngaliita mu nkole ya momo nalyo lyakweta ba mu mukiso gwo kuwangula vani etambuza abayizi ekyo si kyekyo ka omuzadde osobola okufuna school fees loni ngoyita mu nkole ya momo nyiga stemu mukaga town star 80# obukozese app ya momo kusasula school fees obasaba school fees loni agugema nyiga momo MTN Mobile Money Uganda Limited erunga misiba banki enkuru ya Uganda enteka tekeni yokuvuganya yakirizibwa National Lotteries and Gaming Regulatory Board.

0: kolanga lwa kunzijukira. Echa magere choku kiriza, tulangiriro kufakwa, ayimukama, tuatulo kuzukira kwa, kare no ayimukama, uroku jikiro kufano kuzukira kwe, tukuwelezo mugati gobla mune kalise yoko loko kanga tukuwebaza, kwa tukwa inso kuhimi ila maso go, no kukuweleza, tukwega ili denyonga rukwese ingereza, paba gavano umubili na umusahibi ya Kristu, mwere mtu kiri watu kunganyo wa Jukirai mukama, kerezia unye nkulungo yensi, mujize yeno kuagalana wamu, ne papa wafe leo, saba sumba paulo semu ogerere, atina abobo naba kwa uliwa. Jikane baganda wafe ya weba senga basubiro kuzukira, bakirize bageje ya kaya kanila mchitibwa. Jukira nabafubo nabu wajirile chisamu kufa. Na fefe natukwega hili detusasile. Tsanyo gabana kubulamu obutagwao. Okute nano kugulumiza. Wamune mario mbele rifa mtukirivu njina katonda. Neze fubao mtukirivu. Na watuma batukirivu. Ila na batukirivu bonna. Na bali bakusanyu dogwe dabona. Ngari tamwana wo Yesu Kristu. Gwe karonda pati omuyinza wa buli kantu abali ekimu ne mwoyo mutuukirivu Mukristo ono mwoyita okufuna n'okufuna amu naye era muye mwafunira buli tena buli kitiibwa emirembe n'emirembe
1: amina
0: nga mukama waffe bwe yatukuutya eby'okutulokola n'okutulagira ye katonda mwene n'atulagira tukuma ne tugamba nti kitaffe ali mu ggulu
1: erinnya lyo litiibwe
0: obwakabaka bwo bujje by'oyagala bikolebwe mu nsi nga bwe bikolebwa mu ggulu otuweerera emmere yaffe ya buli lunaku n'otusonyiwa ebibi byaffe nga naffe osonyiwa abatukola obubi totutwala mu kukemebwa Ayi mukama tukwegayiridde tukole mu bibi bwonna tuyambe tube mu ddembe tujirire ekisa tuwone ekibi ennaku zonna tutebenkere awatali kutabuka na kumu nga tulinda okwesiima kwe watusuubiza n'amatuuka g'omulokozi waffe Yesu Kristu
1: kabaka gw'obuyinza gw'ekitiibwa emirembe n'emirembe
0: Ayi mukama Yesu Kristu gwe yagamba batume bo nti mbalekedde emirembe mbawadde emirembe gyange totunuulya ebibi byaffe naye amaaso go gazze kukkiriza kwekerezi yawo Kiriza okumuwa emirembe n'okussa ekimu nga bw'oyagala gw'awangala n'olamula emirembe n'emirembe. Ddembe ly'omukama libeere nammwe ennaku zonna.
1: Nawe libeere naawe.
2: Akaliga ka Katonda akaggyawo ebibi by'ensi. Akaliga ka Katonda akaggyawo ebibi by'ensi. Akaliga ka Katonda akaggyawo ebibi by'ensi.
1: Otuwe emirembe.
0: Wuno akaliga ka Katonda, wuno ajjawo ebibi by'ensi, besimi abayitiddwa ku mbaga y'omukama.
1: Ayi mukama,
0: sigwanidde gw'oyingira omwange, wabula yogera bwogezi kigambo omwoyo gwange. Mbiina omusaayi wa Kristu bitukuuma okutuuka mu bulamu obutaggwaawo.
1: Amina.

ampulirizanga bulijjo kulamusizaako nnyo eyo na gy'osinziira okuba nti owuliza 90.4 Radio Ekereziya Radio Sapientia. Mwebale nnyo, mwebalire ddala okuba nti gye muli ku Radio Ekereziya Radio Sapientia. Mwebale kuba nti muza mu bitundu eby'enjawulo. Akadde kano kabaka pulogulaamu ensulo y'ebyemizannyo, ane nkugamba nti amawulire agavaako wano awaka mawulire agavaako ebula ogwanga n'enteekateeka endala toto byonna ofuna bulungi kasitoba nti oli ku Radio Ekereziya Radio Sapientia. Mwebale nnyo, mwebale ddala okuba nti kwe muli ku Radio Ekereziya Radio Sapientia. Enka Daniels Munnakibuga gegange okuba nga nkutuusaako pulogulaamu eno ensulo y'ebyemizannyo. Bwetyo nga tugenze ebweru w'eggwanga, njagala kuba nga ntunulako ku mawulire agavaayo. Njagala kuba nga nkukakasa nti ku lunaku olw'okuna olwa wiiki eno lwe tugenda okuba nga tulaba semifinals ez'okuluka lwa Afrika ez'amawanga ez'okuluka lwa Afrika aweteza buli nsi myaka 17 eziri wansi wa CAFAO. Kaakati bwetyo olunaku olw'okuna tugenda kulaba semifinals okuzuula baani abajja okuba nga bakuba fayina egy'okubeerawo ku lunaku olw'okuna olwa wiiki ejja. Anti bwetyo ku lunaku olw'okuna abwetu Tanzania egenda kwanga esinkana bannaffe Abamisiri. Yukira nti Tanzania yasobodde okwantejamu Algeria. Kaka Tanzania egenda kwanga esinkana Misiri, ate nga bwetyo Morocco egenda kwanga esinkana Senegal mu mpaka z'okuluka lwa Afrika ezaabulensi myaka 17 ezikyagenda maaso okwanga zitogira mu ggwanga lya Morocco. Kaakati baani abanaatuuka ku fayina eno, baani abagenda okwanga batuuka ku fayina? Bwetyo Morocco esinkana Senegal, ku lw'okuna ate Tanzania egenda kwanga esinkana eggwanga lya bannaffe Abamisiri.

0: Erunga Mizuba Bank yankure ya Uganda. Sende za customers zikumibwe chitongole cha Deposit Protection Fund. Okutoke la dala kumilioni kumia za Uganda. Enkure na obuko kulizo bigobedirwa. Nga 3 June na mugongoro ekirwadde kya Ebola. Olukiiko lwalambise ng'enteekateekezo kujukira abajulizi. Okusaba n'okwegayirira tubikolere mu masaza gaffe. Kone mu parishes zaffe nga tutambulira wansi w'omulamwa. Yesu mulamu, munze, nawe. Era katukutuuseko obubaka buno.
1: Beba julizi baffe abiri mwa babiri abafa wakati w'ebbanga 1985 ne 1987. Abajulizi ba Uganda abiri mwa babiri balanjibwa Papa Paulo omukaaga nga 18 Oktoba 1994 e Roma. Kali mu 1989 nabiteeka mu ngatto najja mu Uganda bwe yatuuka nga 3 Julai 1989 atuuka e Rubaga enkeera nga 1 Agusto natuwa n'abepiskopi mubiri Bishop Baharagate, mubiri omugenzi Bishop Magambo, mwemuli Bishop Kakubi n'abalala abava mu mawanga amalala nga 1 Agusto e Kololo ate nga 2 Agusto 1989 naimbira ekitambiro kya misa Namugongo kukayanja ye Papa Paulo w'omukaaga.
0: Obu bwe bubaka obukutuusiddwako mu kiseera kino ekyokujjukira n'okwefumiitiriza ku bajulizi ba Uganda.
2: We believe in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit.
3: Ndamunya katanya senya fama. Wadi yo sapiencia. Ndi mkuzi ya magezi. Ensuri yo muziki. Nebye mizanyo.
4: Ndamunya katanya senya fama. Wadi yo sapiencia. Nkuzi ya magezi. Ensuri yo muziki. Nebye mizanyo. Vidi munya. Azizi na zimezo kubanga. Ziko unka kusawa. Ekumine mo. Ezaka ungeza. Koluna koruwa lido. Diamond Spree. And Prima School. Uchimbe jabudo. Bantumi mkutege zentina. Bana bata andiso. Rairu nako. Koluna koruwa lido. Abana bata andiso. Kusama. Nebocho gomuzade. Nga tuna kom ya umana. Tuga manchino sambia sambia. Kumano mukomyewo abirenga atandika okusoma chokati nawo muzadde ngondi agadde okwanti nawe gata kusoma lino tuganti naifo bichaliwe bitono tono okuvya dala ku baby class okutuka ku P6 tuganti nsoma liva ku baby class paka P7 ne iyo P7 de tuyingiza bayizi ne ingo kuva ku baby class okutuka ku P6 leto mwana abirenga twegatako yelimu ku masomera amalungi njo twalo mwana ono oba mukaka fontino mwana agenda kuita atera agenda kubanga afune dini atagenda kuba nempisa ebuze bya P7 bya semba yo gabulu jibwe nkugamba bano ba febona bayite mu first grade nitwafune wa second grade no mubonna bayite mu first grade esuko tuganti to mwana asobola okuba ntino atwegatako kubanga tuwadde omwana ku Diamond Spree and Primary School Chimbe Jabudo atuga ntino bato kyazeme kubona bana na transport abana tubakime waka ate ne tubazaayo ate abana bafebo na tubasomesa computer kwa tuchimanya ntino omulembe guno omwana nga tasomye computer ensemu kalubirira nyo tuina library nene hatenge jo David abo nebo kyobanga tulite do mwana wo atuga ntino toleta textbook nemu zonna bazisangayo kusomera environment nonje abana basomanga teri kigena maso na kuba ntino kibatataganya nonya ebitone byabaana ne tubizuula ne tugenda maaso n'okubanga tubikula akulanya katuga ntino itira kwa kusomero wakati wa Monday ne Friday kyandibadde kirungi nojja wakati w'essaawa 2 ne saa 8 ogw'omutuntu tuli awo Kimbe Jabudo ku luguudo lwa Masaka ninga okumanya ebisingawo obiri omukulu w'essomero ku noti 7 2 3 4 oba noti 7 2 3 4 ye Diamond Spree and Primary School Kimbe Jabudo.
3: Kyenda mu nyakata nyesenya fama Radio Sapiencia imkuruza ya magezi ensuri y'omuziki n'ebyemizanyo.
4: Kyenda mu nyakata nyesenya fama Radio Sapiencia imkuruza ya magezi ensuri y'omuziki n'ebyemizanyo. Kale katuberenga tugenda ko mu gwanga erimanyiddwa ng'erya Ukraine.
0: Kwate kitangaza tangaza mawanga ga Bulaya.
5: Chicago. I don't think that they're criminals. Donald Trump is beginning mass deportations across the United States.
0: The world today. Ensi nga bweyimiridde.
4: Ensi nga bweyimiridde. Olikushena munyaka tonyeza nyafa medio sapiens nkruza magaza nsura yomuziki. Nebi mizanya biri mukaga zuweza biri musanvu. Ezaka ita kusawa. Ekuminemu. Ezaka ungeza koluna koluwa lilo. Tugenze kwa mugwanga erimanyiddwa nga erya Ukraine mulungi atadeka enkiroza magazi ng'olutalo mugwanga erya Russia olunaku olwaleero ng'enakusomeza 25 omwezi ogwokutaano omwaka 2026 lwingidde emyaka 4 n'emyezi 2.

0: Samulanga Atlas Arc kawatu kajans wording and fabrication obuso boki mujoza aleza na ye na bantu banukuba kolera wesi babili kati na ye ekijoma inchi nekabitono alindiye vinadidira njagira jiba ikala mujini pa musisi na lisi menjiba inzo mutu wala batyo na nitu wa mongo na ye abadde dali yingi ngane mchisenga atuka
1: ensinga bwe yimidite eyo ye badde program The World Today.

0: Sena minyak tenzenya fama Radio Sapiencia, inkluzi ya magezi, nsulo yo mziki nibi mzanyo, kano kekate. Njaga lukuba ulisake, uwaje muri, tuuliziganyi. Itakunoti musamvu, tano tano, ana, china na musatu, musamvu musatu, oba noti musamvu munana nya, ana muenda na musatu noti bidio. Kuru Benjamin Sentongo, muamerike yon kutumite kuhu bali kuulitiza, na mwenna banywanyi baffe abali okumpi n'abali wala bannange mwe bali nimu bali etala mchale wonti na jumba oli mu America yonayi nkutumiddeko mwe bali kuwuliriza ate n'abalala mwenna ono agambye Nakibuka Rosette obuwagizi bwange obulina ye Jane Nakibuule enansana hello kale tata naye bali kuwuliriza kare munnange naye bali kuuliza
1: muwonge Richard ne machi ye
0: yesebo muwonge
1: alo
0: yes muwonge genda machi
1: muwonge Richard ne machi ndiye
0: aha tukuulira
1: kazeti yongera mwamani
0: jamani yagamalide kwase ne guru kare muonge we bali nyo okay chenda munyak tenzenya from my radio sapiencia inkluzi ya magezi nsulu yo muziki nebi mzanyo hello anji munna
2: hello
0: ara munna fe
2: hello
0: tukuli lagena maso
2: hello
0: hello
2: hello hello
0: hello
2: Baba bauliza.
0: Kali munafu we bali kuuliriza.
2: Hello.
0: We bali kuuliriza. Kali katukuelekeleze. Kila bikandoze simu za Ivan zino zafunyemo zifunyemo buzibuzibu. Na kali we mwe bali kubayo. Mwe bali kubayo unagambia ati akatwabe na ichi agambie. Wano tuyongereyo. Unagamba bwati.
3: Abange musibye mutya mujebale. Kwendi kuku mudenta nyenya neche kakasiza tosobola kuwangula kabinka nga tokuliza sapienza kwange ebintu babuuza awo ati bali mukunyonyola eri mu bunyome bwaffe obw'enjawulo abannange naye Nakibuka Rosette nkwagaliza buwanguzi
4: kutumidde
0: nga buzito kizito omuzito webalifuamba hello
2: hello
0: wanji
2: omubazi we kabwenzi jagenda
0: ni kisibu
2: kanabi abantu bafu muri ku mudaka nyenda biye mu kusago busadi ku ansa bonanga ndaba bwangu nga mama maluzo misingana nge najja ubwoyi ubwoyi somba de kuri munyu na ye ndi wana batisika na abu abago budyo wana batisika ogundi programu ya sebuli nene yo ugamba to ulizwa abade mchala ndabye nga muzanyira mu kintu naye mubeere bulungi
0: kale munaffe omubazi we
5: balejagenda mugambe yebale kuli
4: akuyise kuzanya
0: alo munaffe
2: alo
0: wanji munaye
2: alo
0: wanji
2: alo
0: kale tukulese kirabika layini eno layini eno erabika erinamu obuzibu kale kandoza katweyongere tugende mu kitundu ekisembayo
6: Ujali mukabinka nukakatikisimo.
7: Watu jide mukurubi kama wuko hili. Tugu zaidi mwezo bibiri. Mungu ba munana na ye. Bisoso munana. Nakibuka Rosette. Yanukudeko ebibuzo bitano. Bibabi mwubu kwa wabili. Na alonda ye kibuzo kimu. Natu wangula bubabiri mbubiri na yeva mwepewe ya mle miyo bukoba bunane bugenda na asigaza kumi na munana sewa ya Richard kubibuzo yu munana ayanukuteko mukaga bubabiri mbuna na alonda ye vila la bibiri na abitu ukabi mwo bukoba bubiri bubabiri munana nekufa ako ubuna wakwa mwepewe wa mle miyo
6: Ujali mukabinka nukakatikisimo.

0: Ujari mukabbi nkanu kakatikisimo.
1: Kale buterevu kateyongere no buzo buli bubiri. Ekitegeeza nti obubonero buli awo munaana oba obutwala oba obuleka. Katikisimo gwe tugenze naye. Mukyala na Kibuuka.
2: Manji nnyabo.
1: Ekibuuzo ekisooka mu katikisimo kigamba nti tuwa omugaso gw'ekyoto oba kayita akabaani ng'osinziira ku byentendereza.
2: Akabaani katuyamba esala zaffe okuwunyira omukama kawoowo.
3: Kyokka
2: n'okwetukuza.
4: Fiji, ogikutte ku luwagi.
1: Kale tuwunzike na kino mukyala na Kibuuka. Tuweeyo engeri nnya z'oyinza okuyitamu okulaga munno okwagala kwo.
2: Namuwa ku kirabo. Nyinza okuwa ku kirabo nga nkulaga okwagala kwo. Nyinza okuyamba mu bwetaavu. Nyinza okusabira. Nyinza okubudaabuda. N'okuzaamu amaanyi. Kongere.
4: Fiji, ogikutte ku luwagi.
1: Nza mpe ku kirabo. Kinja kumbala. Namba
2: bi.
1: Tuwunzika. Osiye entukuzi. Ezitwalibwa okusembeza abalwadde oba abakadde. Ziyitibwa zitya?
5: Entukuzi bwetukula befusombebwa mboma feezi Kristo.
4: Fiji, ogikutte ku luwagi.
1: Ziba zifusombiri n'omusaayi bya mukama waffe. Kisembayo. Abayezu akutwali yennyini. Ekisembayo. Ekiragiro eky'omusanvu kigamba kitya?
5: Tobanga.
4: Fiji, ogikutte ku luwagi.
0: Ujari mukabbi nkanu kakatikisimo.

0: Leero ng'enaku z'omwezi 25 omwezi ogw'okutaano nyaffe ekereziya atuwa omutuukirivu Maria Mangadalena ow'Epazi. Maria Mangadalena ono ow'Epazi yazaalibwa ng'enaku z'omwezi 2 omwezi ogw'okuna mu mwaka gwa 1566 mu kibuga Florence ekya Italy. Bazadde be ye Maria Bondemont ne Camillo di Geri di Pazzi. Maria Mangadalena yafuna komunyo ye eyasooka ku myaka 10 era yeeyama okubeera embeerera obulamu bwe bwonna. Ku myaka 19 yeegatta ku kibiina ky'Abakalimeero mu Monastery ya Santa Maria di Geri Angeli mu Florence. Yamanyibwa olw'okwebonereza okuyitirivu n'ebyamagero bye yafunanga. Mu kwebuulirira ennyo yalowoozanga nnyo ku kubonaabona kwa Yesu Kristu era yawaayo nnyo okubonaabona kwe ng'addingana ebigambo bino: okubonaabona si kufa. Yamanyibwa olw'obumalirivu bwe mu by'omwoyo n'okwegayirira ennyo okulaba ng'ekereziya ekyusibwa ate era ngezibwa bujja. Maria Mangadalena di Pazzi yafanga ennaku z'omwezi 25 omwezi ogw'okutaano mu mwaka gwa 1667 ku myaka 41 oluvannyuma lw'okulwalira akaseera akawera n'okubonaabona mu myaka gye egyasembayo mu bulamu. Ng'ennaku z'omwezi 28 omwezi ogw'okuna mu mwaka gwa 1669 Papa Clementi ow'omwenda yamulangirira mu batuukirivu. Omutuukirivu Maria Mangadalena di Pazzi yawolereza ekibiina ky'Abakalimeero abatawaanyizibwa mu by'omwoyo era tumwekwata nnyo mu kulwanyisa omusujja. Maria Mangadalena di Pazzi omutuukirivu otusabire.
1: Oluvannyuma lw'olukiiko lw'abasumba lwa Uganda Episcopal Conference okuyimiriza enteekateeka z'okulamaga omwaka guno nga 3 June namugongo lw'ekirwadde ky'Ebola, olukiiko lwalambise ng'enteekateeka ez'okujjukira abajulizi okusaba n'okwegayirira tubikolere mu masaza gaffe ko ne mu parishes zaffe nga tutambulira wansi w'omulamwa Yesu mulamu mu nze naawe. Era katukutuuseko obubaka buno.
2: Dodozi Yosefu Gwawo wasi w'omutuukirivu azaalibwa eri Kigolobya tuyitawo Lukumbi ogenda mu bitundu by'engoma. Dinozi Yosefu Gwawo wa Musu, kitaawe nga ye Kajjansi ate nnyina nga ye Nsonga. Nsonga Omusoga era agalamidde wali Enkumba. Yosefu Gwawo namba Donozio yasiigibwa mu lubiri lwa Kabaka mwanga ow'okubiri n'aba mugalagala muyitirivu nnyo. Dinozi Yosefu Gwawo wasi w'omutuukirivu ng'ayina ekitone eky'okuyimba, oba omanyi omuntu amanyi okuyimba ye Dinozi Yosefu Gwawo ng'ayina ekitone eky'okukuba ebivuga leero ate bwe baakwatagana nga nandiri yakaggwa ate awo ne gujabagira, ng'alina eddoboozi esseeneekerevu, ng'alina eddoboozi ery'eggono. Dinozi yo yalwanyisa nnyo empisa ez'obugwenyufu n'okusendebwa sendebwa. Kino kye kimu ku byasinga okumwanguya okuttibwa kwe. Yosefu Gwawo yali mujjumbize wa ddiini atalabwa, munyiikivu mirimu newaakubadde nga muto nga mukalangufu mu kukkiriza. Ngambye nga muto kubanga agenda okuttibwa ng'emyaka mitono bulala, emyaka nga 17.
1: Obwo bwe bubaka obukutuusiddwako mu kiseera kino eky'okujjukira n'okwefumiitiriza ku bajulizi ba Uganda.
3: Naye bannange mwe temusobola kusirisa ku mwana yagaanye, mumutereko Radio Sapiensia
1: kenda munnya katonyese nyafama enkulu z'eyamagezi, akatimba k'ebyemisanyo, akatimba k'ebyemisanyo extra mutukusunsulire ebyemisanyo byonna. Akatimba k'ebyemisanyo extra kakutuusibwako 22 bet eruŋŋamizibwa ekitongole ekya Rotaries and Gaming Lodge Rotary Gaming Board. Okubetinga gwalifuuka omuze era takkirizibwa eri abali wansi w'emyaka 25.

0: tunyizenya Radio Sapiensi atukyatambula nakatimba akebye mizanyo extra oline pade serumagombo webbes tukyabebera mpola mpola ne 22 bet nga bwe tambula bulijjo gulawo akaunti osobola okubeera ng'osibani 22 bet ateera obeere ng'owangula akasimbi kyangu nnyo okubeera ng'ogulawo akaunti genda mu ssimu yo wogenda ku internet ojja kuteekamu 22bet.ug website yaffe ejja kubeera ng'ejjawo ku ssimu yo genda wali ekigambo register kinyigeemu juzambi bakusaba okuli amannya go nini namba yo enamba yeyessimu kati wali awagenda promo code ojja kubeera ng'oteekawo akatimba awagenda promo code ojja kubeera ng'oteekawo akatimba then nyiga mu kigambo register ojja kubeera nga wegatta ku 22bet ensonga zonna zibeere nga zitambula ate naweza 25 okkirizibwa kubeera ng'osiba kyokka naawe asiba beera ng'osiba n'obuvunaanyizibwa kaakati genda ku kodi obeere ng'ofuna ku mipiira ogenda wali 22bet obeere ng'osiba agamba ate ekiweewa Ronald bweyogerere agambye omubebbezi akatambula kano kali 10 okusinziira ku ngeri gyenkalabyemu gwe kola ekintu kimu jjayo akatambula akoteekamu akempisi k'oyina genda wali 22bet obeere ng'osiba bw'oba osiba siba na buvunaanyizibwa kasita obeera ng'oweza 25 okudaagulu nakirijja Mary Mayali era ali active aŋŋambye ntaddemu 2000 kekempisi ke nnina kitegeeza gw'oba oyingira akakadde kubanga akatambula kakola odi 5 kakola odi 5 genda ku kodi ate nabakafuna obeere ng'okafuna genda ku 22bet obeere ng'oteekamu akempisi bw'oba osiba siba na buvunaanyizibwa tubeere nga tutambula ojja kunyiga 6217 6 3#. Woba oyitaawo ojja kunyiga 6217 6 3#. Woba oyita ku 6217 6 3#. Tujjeyo akatambula akugambye nina ensonga lwaki saakataddeyo kiro. Nina ensonga lwaki nkataddeyo kawungezi ka lunaku lwaleero. Ate era kano kalabika kagenda otusumulula okubeera nga twesetingira off season tusobole omusajja okubeera nga tumukwata mu devu tusobole okubeera nga omusajja tumukwata mu devu wegenda okagyeyo kati akatambula ye lisiiti ekulembeddemu akawungezi ka leero then ogenda ogyeyo ne late bird eriko over bill packages endala kweziri okuli VIP okuli ordinary nazo kweziri osobole okubeera nga ozifuna naye gambye ezikulembeddemu ke katambula ne late bird genda okafune ogenda wali 22bet obeere ng'osiba bw'oba osiba siba na buvunaanyizibwa ate naweza 25 okkirizibwa kubeera ng'osiba nyiga 6217 6 3#. W'oba oyitaawo ojja kunyiga 6217 6 3#. Jjayo akatambulaako olwaŋŋambye ekyamazima omubebbezi namaze ekiro kiramba nga nnoonya akatambula ne kabula nnyina ensonga lwaki saakataddeyo kiro kati kajjeeyo kati bw'ona osanga nga katandisa empira gy'ennaku zino gitandika bukyali nga kakuyiseeko kajjeeyo kati genda ku 22bet obeere ng'osiba bw'oba osiba siba na buvunaanyizibwa ate naweza 25 okkirizibwa kubeera ng'osiba lumba obeere ng'okafuna genda ku 22bet tubeere nga tubebbera bulungi ku 6217 6 3#. Wajja okubeera ng'oyitaawo ojja kunyiga 6217 6 3#. Tubebbere siretaako katambula kawungezi ne gamba nti elisiiti ekulembeddemu zonna wabeerawo ensonga lwaki kugamba nti akatambula ke kakulembeddemu zonna akawungezi ka leero gwe kwata akempisi k'oyina toka kambeera woba toyina kampisi toka kambeera genda wali 22bet oteekemu akempisi tubeere nga tutambula kodi yeeyo ekubeere mutweyo kubanga egenda kukolera nnyo mu off season eno kodi y'omubebbezi omubebbezi tali akataka bwe tulya tuba tulitte era bwe kigaana ziye ne gamba nti wano kiganye tuddemu tubebbere kodi eri 6217 6 3#. Ojja okubeera ng'oyita ojja kunyiga 6217 6 bisatu mwenye hash. Tubebere. Waino kuwera ngo itawo. Nga tumaliriza. Bruno Fernandes. Okola assist makumi abiri mwemu. Na biranga ye musambi. Asokele dalambi afewe ya Premier League. Kuwera nga kola assist makumi abiri mwemu season. Yakozeseza emipira. Makumi asatu mwetano. Jiazanye ku timu ya Manchester United. Nenga. Kwa jiazatu mwetano. Emipira jiazanye ngazanye dakika chenda. Nga tiba mujayo. Jibadde mipira makumi ya satu mugumu. Jukila kampeni, bila mwini pira makumi ya satu munaana. Kakati, omusambi aituba Kevin De Bruyne. Omu kubaba dekonga, ya chasinzo kola assist ya nyingi. Musizo niye mwe ya Premier League. Yali sizo niya biri kumi na mwenda biri ya abili. Kevin De Bruyne mweyo kampeni ya kola assist makumi ya abili. Ne assist ya makumi ya abili yezu. Yazanya emipira makumi ya satu mwetano nga Fernandes yazanyi. Lwa kubanti ye De Bruyne mitono jia uenzi keda chike chenda. Kubanga kweje emipira makumi ya satu mwetano. Emipira abiri mukaga jokajia yazanya na ajimalaku. Watinga yazanya emipira makumi ya satu mwetano. Abiri mukaga jokajia yazanya na amalaku. Fernandes yazanya asatu mwetano. Asatu mugumu yazanya na amalaku. Kakati Thierry Henry. Na yeye omukuba bateko nga yakola assist makumi abiri za Premier League. Henry Musonia biri esatu yazanye mipira makumi esatu musanvu. Kwejo emirundi esatu joka jiba mukola ko sabu. Emirundi esatu joka ku mipira esatu musanvu jiba mukola ko sabu na biranga yakola assist makumi abiri. Kati Bruno Fernandes nga settinga record yakoze assist makumi abiri mwemu. Emipira esatu mwetano yazanye asatu mugumu ya sanye na amala kida chike chenda. So kwebitu ebi ya tambude kusaidi heyo. Njala kubera nga mkwele kereza ebi singa kuwa natuja kubera nga tuja wali echiro. Tera nyongero kujukizanti. Enteka teka ya katikisimu ya tusindi kenu waguru. Tunatila ukudayo wali kusawa kumina biripa kemu. Kusinzira kuba kuu. Kakati yao oino kubera nga wese tinga tudeyo. Tuberenga ate. Tuchitambuza. Unawe na gambi lati kati tuzeyo beranga we setting ampola ampola. Gendo funa katambla, gendo fune late bird, gendo fune hbimba, gendo fune VIP ne ordinary ngonyi gasta. Bibiri kumina msambu. Sita. Bisatu mwenye hash. Uja kunyi gasta. Bibiri kumina msambu. Sita. Bisatu mwenye hash. Tugenda nyo na akatambla tubebere kusita bibiri kumina musambu. Sita. Bisatu mwenye hash. Yenze pade siruma gomubebezi. Tugenda kuataga na waliye chiro mkaga paka musambu. Kankuwa gali zaka unge zaka lunch. Welewa.
1: Akoke kaba daka timba kebye misanyo extra. Mutuko sosulide bye misanyo yona. Akatimba kebye misanyo extra. Kakutu sibu ako 22 bet. 22 bet yerunga mizibu echitongole. HR Rotaries and Gaming Road Rotary Gaming Board. Okubeti nga gwalifu kwa muze. Natake lizibwa. Edi abali wansibwe miaka abili mweta ano. Waka, obomu esiguno guwama mabikira maalia. Gabo kutusibu wako na midiango high school kulama.
2: Abu Uganda abali yeyo mwena. Hate insanyu kwa ukubeira na mwe. Uluwalero nga tuwebulira kubulunji wanyafe maalia atagwa matendo. Uluwalero katuwebulire kusapuli esomwa uluwabona siku lwa muntu omieka. Eno yesala egata amalobozi gekerezia. Na goluse lw'abantu bonna era bw'oba otunuulidde sapule eyo engeri gye yakolwamu eringa lujegere oluyunga empeke emu ku ndala kino kyoleka ebigambo bya Yesu mu ssaala gy'asoma bw'agamba nti kitange bayambe babeere kimu ng'aze naawe bwetuli ekimu bw'osoma essaala Mirembe Maria weesanga nti ne bw'oba bw'omu essaala eyo bw'ojanjula mu bungi. Maria omutuukirivu otusabire ffe abaddukira gy'oli. Wabula togamba nti nsabira nze addukira gy'oli. Bikira Maria atukubiriza mu ssaala eno bulijjo. Okujjukira bannaffe n'ekereziya yonna okutwalira awamu.
1: Amerika omumwe ziguno gwama mabikira Maria ngabo kutusibwa kwina miryango high school gulama esumere liye kya sachino kuri esumesa yajo enfaju jaba sumesa enkwata yabane nunje bayamba okusoma obulungi kubanga lyesumere lisumesa esumese yo mutindo mu Uganda tedikoma mu kusomesa bya mukibina byokka wabula nebyo mikono babitendeka abayizi babangula abayizi mu mpisa games and sports babifa konyo atenga ne school fees zisoboka eri omusadde litwala amasomo ga arts ne science lyaniriza abana abobuwala n'abobulensi environment y'essomero tisangika sangika kwewandisa kugenda mu maaso aveji njobe Kampala ovira mu seeta otambula kilomita emu ku mukono gwo ogwa kkono okumanya ebisinga okuba ku noti musanvu noti emu 69 5 7 6 oba ku noti 7 8 2 7 9 7 2 Twesoze sawo endala time check esawa tuweze bili ezi ekiro time check kutusibwako bera musiga nsimbiwo ne MTN momo sigo kutandikira dala kusirinji siru kumi ufuna magoba gabri runaku atengo sabulo kuja yaka senti kachisera chona wo ya gali de awatali kuandika wano na wali nyiga stemu mkaga turn star mkaga hash oru ndeko investor oboko zese MTN momo app Fetching the Munyakatunya Senior Farmer.

0: mukyafu mu maaso g'abantu. Kwe kutoobwa pulezidenti ye nga Mwami Museveni n'agamba nti ate mutabani we gw'ayagala mbu naye amuzzeeyo mu bantu bamukubeko akalulu, ekyo akimanyi tekijja kusoboka. Kisobola kumwanguyira ng'akozesezza paalamenti. Kyovudola banga Piero Yuji emanyi nti bagiteekerateekera, yo yalabya Anita n'emulaba nga kizibu kyayo nti tebayinza kutusindika mu paalamenti muli kukuba kalulu, ng'akalulu tukakuba ku babaka naye nga tulinamu omuntu akusingayo obuganzi gwe Muhoozi. Tusooke tumumenyeemenye ebiwawaatirakke. Bw'amala okugendayo, paalamenti eyo ekola ekiteeso ekyo naye ng'era teriyo na muntu akusinga buganzi, era njagala kubuulira nakati tebannassa mukono. Anita oyo baagala kumuggyirako ddaddala n'obwMP. Tebamwagalira ddaddala mu paalamenti kubanga abaka ba paalamenti abonna bonna nga bo balaba balondeddwa. Anita abayinako omukono gw'amaanyi. Ekisooka, abaka b'NRM bonna abaali bafulaga Beyala, buli mubaka yamuwa emmiliyoni 5, ye nga takuddeyo kwani agenda wangula. Naye yazimuwanoonya kaki? Kati n'atandika ate ab'enkizo n'agenda ng'abayita, ono n'amwongera emmiliyoni 2, ono n'amwongera emmiliyoni 3. Kuba ssente azina, Mwami Junior njagala kutegeeza, ekyagobezza Anita si buli bwanguzi nga bano bwebogera. Kuba singa bwabadde buli bwanguzi, ate Mwami Museveni teyaliriisa obuthi ali ku lisiti y'abo ababba amabaatege kkalamujja. Ensonga za byabufuzi ate nga si nsonga za Mwami Museveni, wabula nsonga z'abakisinde kya PLU, baabalaba nga babateekerateekera omuki omulangira. So nabwekito ki kye njagala okwogera, era baayagadde kukuuma paalamenti ng'eri wamu, era baabadde bagezi nnyo. Kyabadde kizibu nnyo nnyo nnyo nnyo okukuba Anita n'okubirako ne Tayebwa. Omanyi lwaki? Ababaka Tayebwa yabawonya bammanerenda, ye mwennyini ye mmanerenda, ye yabawa. Kati n'ababanja mu mmanja ebaweesa ekitiibwa. Gw'atalina busobozi bumusasula mwezi guno teweetaaga kudduka misinde. Ogenda mu ofiisi n'omusaala tagukwata, ogenda mu ofiisi yo kuba kukoleeji munno n'omubuulira, tomanyi munnange mbadde n'ebizibu bwe nti mu constituency yange omwezi guno sijja sobola kukola ki kukuwa, naye ndeka ntetenkanye mu mwezi ogukola ki, n'agamba wo tewali buzibu. Kwegamba ng'abamanyi era ku ababaka b'olaba mu paalamenti yawo, kumpi ababaka abasukka mu 10 Tayebwa ababanje sente, buli omwe sente zitaka wansi wa miliyoni 10, miliyoni 2. Era y'ensonga eyo y'emu ye yamuleeta lwakubanga abantu beerabira mangu. Tayebwa ekimuleeta okufuuka gavumenti ekyekwepo nga Mwami Museveni ayagala kumenya amenya Kadaaga. Kadaaga bw'akola alliance ne sipiika, no, bw'akola alliance ne Tayebwa, Museveni n'amenya tebagenda gatta amaanyi. Olw'edda ababaka Tayebwa ababanja. Kati abo baabanja bagenda genda waanita gy'abakola ki gy'abatwala, n'amuyita n'amugamba gwe mbadde nsaba olwokaanulo gwa deputy olukole ki oluvemu, gwe nkwadde obwa kifumi. Kati Kadaaga n'asigala yekka mu bbanga ng'abadde amuyambako okumuleetera ababaka, takyasobola kumobilizing against the will of the NRM ya Mwami Museveni emwadde ekifo kyaki kya chief whip. Era obwo obuwulize bwe yakola n'ayambako Mwami Museveni okumalirayo Kadaaga, kye kyamuweesa ekifo kya chief whip n'oluvannyuma omwaba ekifo kyani ky'obwa deputy speaker. Kati be baabadde bamukuba baadde bakuba Anita guno omulundi, ye baadde bayina omuteeka ebbali. Ekisooka, mbembe omukuukutivu ow'olwatu ow'omwana ataliimu na kukola ki na kubuusabuusa. Mbembe omuki omukuukutivu, ye taliimu ebyo byagganti awagira Muhoozi ng'ali awo nga bw'olaba Anita bw'abyogera, nga Muhoozi amutunulidde naye nga bw'avaawo byakola ebweru bibadde byakwewagira. Ye Tayebwa awagira bulungi nnyo Muhoozi emisana n'ekiro. Era kyovudola Piero Yuji yabadde yeeyina okumukola ki, kubanga kati sipiika ne deputy sipiika bonna ba Piero Yuji.
1: Tayebwa yafunye 457 n'akuba ne fuulu sipiika yafunye 441.
0: Kati kitegeeza ayina obululu bwa opozisioni. Kati obwo bululu bwa opozisioni bebamu kwabo baabanja.
1: Nkiraba.
0: Kwabo baabanja. Era nga okubawa akalulabaga honorable nti wangi, mbadde ndowooza tukole bwetu bibadde byangu. Ye ne bw'aba takkubidde si Mwami Junior, gw'omuntu eyakuwonyezza nga banka etwala ebibyo nakuyinaga jangwa no milioni ebiro ja bizampola oyinzo muga anti ko musindikirize
1: ku mandi retu dasuna tetudde nga cabinet efulumi
0: era sijisubira munyo kya manyi cabinet
1: tosubira yo kyanja
0: musijisubira munyo kya manyi mwami seven ebanga lo nakomyo bakadde banero genda laba Moses Sali nga bakomyo ate kitagenda ku surprising akancho ogere anita agenda bera mu cabinet ejja Echo kigambiddwa no radio surprise kasate baamusibye mwami seven agenda mu ekifo wasigalanga amulaba omulundi gumunga wayise emyezi ena jatuga nti yamwetondedde
2: Ekiro, time check ekutuusibwako. Beera musiga nsimbiwo ne MTN Momo. Siga okutandikira ddala ku siringi 10, ofuna amagoba aga buli lunaku, ate ng'osobola okuggyayo akasente ka kiseera kyonna w'oyagalidde. Awatali kuwandiika wano na wali, nyiga sitemu 6-5*, olondeko investor, oba okozesa MTN Momo app.

0: munange nattibwa. Donosi Yosefu Gwao ye muwoleza w'abayimbi, ye muwoleza w'abakuba ebivuga, ye muwoleza wa kwaya.
1: Obu bwe bubaka obukutuusiddwako mu kiseera kino eky'okujjukira n'okwefumiitiriza ku bajulizi ba Uganda. Eno gy'owuliriza 9:4 FM.
2: Radio Sapiens.
3: Radio Sapiens.
2: Radio Sapiens.
4: Radio Sapiens.
2: Sapiens.
5: Weewaawo tuli ku dakiika 5. Abanga obudde budduka. Obudde budduka tebutuli bulungi n'akatono, naye nga tuli ne Father John Mary Ssengabi Muzeeyi bwe tutambula naye kaakati abadde atubuulira ku kabuga olw'akatundu kali Papa Francis gye yali ayagala okulaga, naye n'atasobola kugendayo, kyokka Papa leewe yagenzeeyo ku lunaku olw'omukaaga. Ensonga eri emu, Papa bwe yatuuseeyo byabadde bitya? Ani yamwaniriza Father Papa ng'atuuseeyo? Era obugenyi bwatambudde butya? Yatuukidde okubumalako mukadde waffe.
6: Kaakati mu mbeera eyo olw'okuba Papa Francis yali ateeseteese okukyalako mu kitundu ekyo naye olw'ebigwa bitalaze
5: n'atasobola,
6: nga ku luno kyekyalo ekya COVID yalemererwa okutuukayo. Papa Leo yabaddeko mu kitundu ekyo ku lw'omukaaga, era n'asisinkana omwepisikoopi ow'ekitundu ekyo gye yamwaniriza mu butongole ayitibwa Antonio Didona, ko ne bammeeya abakulembera ekitundu ekyo ate era n'abakulembeze abalala omwo nga mwe mwali n'abakulu be yali atambudde nabo okuva mu Vatican. Tugenda kuyita mpola mpola mu bubaka Papa Leo bwe yawa ng'ali mu kitundu ekyo. Era mu bigambo ebingi bye yayogera, Papa yatandika n'ebigambo bino. Yabagamba, abooluganda mwenna abakuŋŋaanidde wano, ensonga enkulu lwaki tukyaddeko mu kitundu kino kwe kwengera okukakasa ate n'okubakubiriza mu mwoyo ogwo ogw'okulaba omuwendo n'obuvunaanyizibwa nga waliwo obulamu obuzze mu nsi, ate era n'okwongera okubasaba tubeerenga beerinze, tubeerenga bulindaala nga wazzeewo ensonga yonna ereetera obulamu buno okubeera mu katyabaga. Era n'abagamba, nzize okukyalako mu kitundu kino ekirungi ennyo, bwe waawo wazze ng'abeerayo ebikolobero ebikikolebwamu ebikontana n'obutonde bw'ensi, naye obulungi bwakyo ebikolobero bino oba obutali bwenkanya buno tebusobola kubuggyawo. Era n'agamba nti olw'okuba ekitundu kino kirungi, twandibadde tukimanya abooluganda nti ekintu gye kikoma okubeera ekirungi gye kikoma okwesanga mu katyabaga ak'okukwatibwa obubi. Y'embeera eno ekitundu kino ekyakera abantu gye bazze bakikwatamu obubi nga battattana n'obutonde bw'ensi bumaliriza nga bukosezza n'abantu aba bulijjo bambi abatalina buzibu.
5: Bambi.
6: Ennyanjula eyo ng'agimaze yayogera ku linnya abantu lye bayita ekitundu kino. Ekitundu kino bakiyita ettaka ery'omuliro, mu luzungu the land of fires. Ng'ali mu kathedro mu lutikko olwa dayosisi ey'omu kitundu kino, yasisinkanako ezimu ku famirizi z'abantu abakoseddwa obutereevu akatyabaga.

0: Program sagala galamite.
1: Seba kande Joseph na yabu uziza. Chibuzo mbutu babuze. Uyenka yeta agachi bili asatu mkubo okulayira. Okulayira weta agachi.
2: Njaba mwulila kubanga. Tetu sobola neze kupande zomu tani kwa zipe kafu.
0: Mbuzi.
3: Kuli na jana kutere sechi echi echi ama chie. Buo yomba mwini na kubili no uchogila. Wangula ne poloti na uji kweko msagi anata jimanya. Enda gano hiyo.
1: Hiyo. Obimuwa no musajja alaba.
3: No musajja alaba.
1: Banange muli.
3: Muli mba mchuse.
0: Umuziki omutekete kwa obulungi. Emboozi. Ensonga zikwata ku muntu wa bulijjo. Monday to Friday. Okuva ku ssaawa emu ey'okumakya okutuusa ku ssaawa nnya ezaakalasa mayanzi. Tosubwa Jacobo ne Kabasa. Yenka Daniel mu byemizannyo. Mu programu Sagalagalamidde. Oluvanyuma lw'olukiiko lw'abasumba lwa Uganda Episcopal Conference okuyimiriza enteekateeka z'okulama gw'omwaka guno nga 3 June namugongo lw'ekirwadde ky'Ebola, olukiiko lwalambise ng'enteekateeka ez'okujjukira abajulizi okusaba n'okwegayirira tubikolere mu masaza gaffe kone mu parishes zaffe nga tutambulira wansi w'omulamwa Yesu mulamu mu nze naawe, era ka tukutuuseeko obubaka buno.
4: Be bajulizi baffe 2022 abaafa wakati w'ebbanga 1985 ne 1987. Abajulizi ba Uganda 2022 balangibwa Papa Paulo omukaaga nga 18 Oktoba 1994 e Roma. Kali mu 1989 n'abiteeka mu ngatto najja mu Uganda bwe yatuuka nga 3 July 1989 tuke rubaka nkera nga lumu Agusto natuwa na abepiskopi mbili Bishop Baharagate, mbili omugenzi Bishop Magambo, mbili Bishop Kakubi na balalaba ba mawanga malala nga lumu Agusto Kololo atenga pili Agusto kumwena nkaga muenda na imbile kitambile tamisa na mugongo kukayanja ye Papa Paulo uomukaga.
0: Obu bwe bubaka obukutuusiddwako mu kiseera kino eky'okujjukira n'okwefumiitiriza ku bajulizi ba Uganda

Okay, tukomyewo netiwaka ndowooza kaakati kiriya tusobole okutambula ne faata. Obudde obusigaddeyo, obudde si bungi nnyo obusigaddeyo, tusobole okuba nga tumaliriza. Ate bwe nvaawo Padre Sserumaga agenda kuba ng'era akomawo mu katimba k'ebyemizannyo ayongere okubatwala awo paka ssaawa musanvu muddamu essuubi w'anaaba nga atandika. Nkyalisa bulimi Gideon Peter, eddakiika si nnyingi nnyo, tubulayo eddakiika zizino 11. N'obutikitiki butono nnyo zuzina actually zigenda kubeera na 10 ezibulayo tube nga tumaliriza programu eno, kubanga ku ssaawa 6 bwennyini zemba nvuddewo. Ne temwerabira akabinkano ka katikisimu nti twatandise semifinals oba nte ku masimu nga sinagenda faatha mukomyawo ku 0755 48 73 ne ku WhatsApp kweri ne 0784 49 3 bwe muba mulinayo kyemwebuuza. Hello. Wanji sebo. Nsanso kuuliza sebo.

0: Oyes, wabari nyo gwe na je kumide ko chenda mnyakto nye zenya Radio Sapientia. Ekiro, ekyona kuruwa lero, ziri munane zakaita kusawo mukaga, ugwe chiro ekya lero. Ngabuli jo, kabira katimba kabia mizanyo, yenze. Bade siruma gombebez, okubira nga kutambza, tukenda kubira nga tambla fena, paka wali kusawo msambo ugwe chiro. Awono, wenjo kubira nga kwasza Nansera. Edward Lubalukovu aberenga jia ne program damwe subi kutambuze pake irije buna kerira kusaidi yeyo katimba kebye mizanyo x tutambula ni 22 bet gula o account osobola kuberango sivani 22 bet atiro berengu wangula kiangunyo kuberango gula o account igena msimu yo uogenda ku internet uja kuteka 22bet.ug website ya fe eja kubera ngejao kusimu yo gende wali ekigambo register chinyi game juza mbye bakusaba okuli amanyago nini namba yo enamba ye simu kati wali awagenda promo code oja kubera ngotekao akatimba awagenda promo code oja kubera ngotekao akatimba then nyiga mu kigambo register oje kubera nga wiga tak 22 bet ensonga zona ziberenga zitambula atanawe zabiri mweta ndokizwa kubera ngo siba chokana wasiba bera ngo siba nobuvunanyizibwa 22 bet bingi byekulete demo of season ne gitugenze tugena mu World Cup etanikanga 11 mwezi ogujja byonna byonna byonna byoweta go kubera ngo tegera emipira giweta go kubera ngo siba no kubera ngo wangu laka sento ina kubera ngo utambula ni 22 bet buli kimune kibera nga chikutambulira abasibala even play twali mpira kugenda kunonya ku 22 bet gukubule bando bansiba makona byonogera kubera ngo bisibako abasiba abasiba kubateebi na uja kubera ngo bebera mpola mpola na buli yenna asiba ni 22 bet virtual games woboze taga kweziri ate zigabira dala akasente nolo ekyo sibani 22 bet oberengo wangula bobo siba kasitoberango sibana vunanyizwa atanawe zabiri mwetan toina kuberango siba kusaidi yo mwana asoma ne obo zabiri mwetan oino kita hey bano wetuli wano waba bene yuke omwana asomo ino kuberango kita no gamba ah soko osome omalize misomo uliokotandika okubera ngo siba ku mipira abageze ku 22 bet nembera nga musiba wali mugwangere ya Republic of Ireland timu ya Derry City bakoza amalia ga 0-0 ne Shobon then 20 United ekubidwa ko ku City egole badde mu kubwerere timu ya Bohemians ekubidwa timu ya Shamrock Rovers egozi badde biri ku em Bohemians bamukubi mugwangere ya Scotland mu playoff St Mirren ekubye Patrick Thistle, a goal eba demu kubwerele. St. Mary neberangi wangu dompira. Ha. Nugula baka kinda wangu baddeko ogwo. Ogwo Scotland yogu. Gwe demu zero. Saraveju, walimu gwangiri ya Bosnia ya Herzegovina. E wangu dompira wake goal emu kubwerele. Ha. Lelonga anda nyingi. Tetu wanga betuwa zebi yebiu. Mugwangiri ya Sweden. Elfborg. Ekoze mwemu kuhaken, then Gothenburg, na yone kore mwemu kumajamberi, nge mwita. Hey, gwede mwemu. Nyoko ping, wangu dompire, goals badebiri kubwerere, gwegenze Sweden, nobirango sipa kumipira saidi yeyo. Pira lero, anda zibade nyingi. Lero, anda zibade nyingi. Katichite gezo kusinzira. Emipira jaliro nga bwejitambudde okusinzira emipira jaliro nga bwejitambudde tuli ku muzuri kuri city zettadde ekiro kya lero kubanga abamu ku bakigatto bange bagambye omubebezi tusooke tukyuse ku lutambi abasajja kaakati waliwo abatandise okukwatamu ku breki bagirinnya nnyo waliwo abatandise okulinnya nnyo breki Mwanyu mugamba, to jiri nyanyo break, waliwa batani so jiri nyanyo. Chuvola ba. zirili genene zisinga weza wanzi kidua. Abasajia batani soku linya kubreji. Katifabai na wachigato wafababira batu wa info. Chigata gamba. Ombebezi. Bagambe temulinya nyo breji. Temulinya nyo breji. Jite. Hey, kale. Kakati nga tunaba kupera nga tugenda wala kubanga binji betugenda kupera nga tuitam akaunge ekiro ekyo nako lwa lero ku Manchester United wali ya mauli agaliyo Sesko ayagala kupera nga postingo mutenesi wa timu yegwanga lya tenesi wa timu yegwanga lya Slovenia okupera nga mutwala mu mipira gye bagenda okupera nga bazanyamwe gye omukwano jukira ku United abadai novu vune kakati awalu wakatu tukenda kubira nga tuita wampu nampu nebira labi yonanga ibitambla tukenda kubira nga tuitam tulawe mbira nga vengendo kubira nga itambla kati mutojiri nyanyo brej jite anda zita andiso kuja wano tukenda kuchiu solu tambi goe nampu liriza sebo vanyavo kwa uliza radio sapiensi sawazimu wano tukenda kubira nga tuchiu solu tambi okutandika n'ekiro ky'onako lero lere kiro kuliwa badambuza wano y'abaddaani bamuyita Patrick ali UAE angambye omubebezi lero ng'otaddeyo lisiiti bbiri zokka nfuna zonna nyina ensonga lwaki ntaddeyo bbiri zokka nyina ensonga lwaki lero ntaddeyo bbiri zokka ngenda kuteekayo endala kayakati wano wetugenze wa bwongo wakubala aba uliranga tochisobora mwaukane kumugendo mwebake ogambo mbebezi tuja kuda mkusipa season yeja kati yabo bebanafu banabana bali gumite ngo mbebezi abakozi ba sente kubange no off season target yange mu off season yenu ngetaga milioni 5 kati nawe settinga target yo nze netaga milioni 15 mweno off season. Bwe nafuna ekikumi tewali tabu. Nenze target yange ya milioni 15 mu mwezi gumu ne kitundu netaga milioni 15. Au ngende iwafe mu buddu. Nyongere ku eka zenina. Kati era abanafu bo butafuna sente abera onagamba mbu season ya wedde zija kuda mukusiba season ja. Bebo mubarekeyu abumbarekeyu gwayagala okola sente kasitoberango sibona buvunanyizibwa gweza biri mweta nokudagulu bwe kiba nti target yombebezi ya bukadde 15 ate kye kitono nenga ne 10 kirabanga kisobola okulingiza okusinza ku nsiba yange kwanga jemba wa jensiba bwe kiba nti target yange ngatade mwaka emfisiko mubebezi ya bukadde 15 sizu mwof season mwezi ngagu mchitundu tudeyo muligi kati nawe settinga target yu banai tuzukuke tuberenga tusettinga ku target zuke tusettinga ku target sobolo kuberango bako kyokola at least guno mwaka gina emyezi omukaga isigadde ko nawo beko ne kyokola gina emyezi omukaga isigadde ku mwaka guno obereko ne kyokola jiduka kakati kyobo okola soko kwataka emfisa kakapito kuhina waka settinge bulungi buli woli ango mbebe za gamenti munywanyi ita wanu wetu batu ita wanu off season neri sankuli off season ya wede beni yuke mayagulida proti ye munyonyo na gamo mbebe ya dendi mkulia sente nzungu ye munyonyo numbi tugenze kumala kwa season ingalimu kusitula bisimbebi ngayi bitambula kati na waulizo mbebe zingero ngobele ya bulungi njagala tutambule fenda mu off season yenu tadeo li city biri njagala ugende kukodi oberengo zifuna genda kutuen tu beti oberengo siba bobo siba na vunanyi siba atena weza habili mweta ntokiziba kuberengo siba li city ya zebili zenta deo kuliko alebadi ntadeo mpira gumugu wa alebadi nente kayo nechi bimba lisiti ndala ngenda kubira nga zitekayo njagala tusoke tu concentrate nga kwezo lisiti ekibimba wike wede twali ekibimba emirundi ebiri wike wede twali ekibimba emirundi ebiri. Umanche wa ito kulia chibimbe mirundi ebiri nga chiri muodi nkaga na okudaguru. Kati nyina chibimba chenta de kudoketi. Njaga labuli ya ulizo mbebezi. Ezuli siti bili nga wezi tadeo. Zikuati na uvunanyizwa. Ntadeo alibadi guli ompira gumu. Ntadeo ne chibimba. Omopira gumu. E chibimba cho odi ya chiri gumite. Eri odi makumi ya tani. E chibimba chukola odi makumi ya tani. Njagala goe na mpulizo gende kukodi ya berengo funo mpire ejo. Chibimba chikola odi makumi ya tani. Genda walikuten tu beti ya berengo siba. Bobo siba siba na uvu nanyi siba. Atena wezi abiri mweta ntoke siba kuberengo siba. Ojia kunyiga sita. Bibiri kumina msambu. Sita. Bisatu mwenye hashi. Nyiga sita. Bibiri kumina msambu. Sita bisatu munya hash bobo siba siba na uvunanyizwa atana we sabiri mweta ntokizwa kuberango siba njagala tusoka tukonsentinge kuri city ezo biri zenta de kudoketi wiki wede twali ebibimba bibiri manchi bayito kuri ebibimba bibiri mu wiki em kati gwegenda ku kodi oberengo jaye chibimba chenta deyo genda ku 22 beti oberengo siba kino chikola odi makumi atano ateyo odi makumi atano buli wonjire ta ku chibimba nga odi ntono nnyo emikisa jyo kulya jiba mingi lumba ku kodi oberengo fune mpire jyo genda ku 22 beti oberengo siba bobo siba siba na buvunanyi siba atana wesa abiri mweta ntokizi wa kuberango siba kusita bibiri kuina msambu sita bisatu mwenye hash. Wobo itao. Oja kunyiga sita. Bibiri kumina msambu. Sita. Bisatu mwenye hash. Tubebere. Jayo kati. Genda kutwenye tubeti. Oberengo bebera. Gambia chibimba. Wiki wedetu achiri ya mirundi ebiri. Neno wiki. Tisobolo kuda mwenye tumukwate bibimba bibiri. Nga bituwa sendi. Tisobolo kuda mune tumukua tevi bimba viviri nga bituwa sendi. Njagala obebere. Kastobe rango siva na vunanyi siva. Ngoeza vili mweta ano kudagulu. Tuvere nga tutampula ampula. Kodi edista. Viviri kumina msambu. Sita. Bisatu mwenye hash. Wobo itao. Oja kunyiga sita. Viviri kumina msambu. Sita. Bisatu mwenye hash. Ntade oli siti biri. Ulewa na wadambu zombebe za te oli alienga sijiraba. Ntade oli siti biri. Soko ofunezo. Ilaze netago kubira nga tutambula nazo. Alibadi guli ompira gumu. Echibimba chikola oli makumi ya tano mpira gumu. Kuchiri kudoketi. Gena kutwenye tubeti oberengo chifuna. Ochisemwa kemfisi. Bobo siwa siwa na buvunanyi siwa. Atana weza habiri mweta ntokizi wa kupira ngu. Siba njiga sita. Bibiri kumina msambu. Sita. Bisatu mwenye hash. Tujeyo kati. Kusita bibiri kumina msambu. Sita. Bisatu mwenye hash. He. Agamba da simba Ronald Yezana. Webali kupira ngu liza Radio Sapiencia. Simba Ronald Yezana ngambi. Umbebezi. Echa mazima kakati ketubele gumite nezine bilie. Gwe gendo jeyo. Alibadi gendo jeyo echibimba. Genda kutwenye tubeti oberengo siba. Bobo siba na buvunanyi siba. Atana weza habili mweta ntokizi wa kuberengo siba. Tuberengo tambla ampula. Tujeyo kati. Tujeyo kati. Kasto guwake mfisi kuhina kubote kamu. Tuberinga tubebira mpura kusita bibiri kumina msambu. Sita. Bisatu mwenye hash. Oja kunyiga sita. Bibiri kumina msambu. Sita. Bisatu mwenye hash. By the way. Waliwo. Yansi indikide wanu meseji. Kanjino nyi wanu. Waliwo mwana. Ansi indikide meseji. Yakosa akasente. Mumipira eja gaddeo campaign. Waliwo mwana nsindi kide message wano. Eyako zaka sente mipire eja gaddeo campaign. Ebimu kubinzo kula ganti. Bobo tambla no mwe bezi. Kiu mwana aliwa. Message iriwa wano. Mwana ajimpe wano. Waliwo mwana eyansindi kide message. Kenjinonyi kubanga message nyingi. Nga aina. Trick je yakoze. Mumipire jagadeo kampeni na viranga ya sendi. Na viranga ya sendi. Ateno ya sivye mja Premier League. Na ya ngambi ejimu. Yabata goberiranze. Message je yagala kubula. Omwana anonyoro papala rwange wano. Aha. Waliwo omukube nakafuna abagoberera ombebezi era bauliza Radio Sapiencia yakubye obukadde 18. Yakubye obukadde 18 mu mipira jagadeo kampeni ya Premier League. Milioni 18 ze yakubye. Kati ebyokubye asinze okusimba kesira kubanga nabagamba nnyo nti ompira gwa Man U ne Brighton mugwegendereze. Brighton yabadde yagala kubeera ng'egenda mu bifo bya Bulaaya. Manchester United nga teyina kyebanja. Nga yo ekijja kyekijja. Kati ono omwana yagenze n'awa Man U win. Manyi wali ku 22 bet ogwo mpira gwabaddemu odi 3.5. Manchester United okubeera nga wangula omupira ng'ekuba ttiimu ya Brighton yamukubye 3 bwereere. Gaba omwana yakubye obukadde n'obukadde mu mipiira gye 10 egyezannyi egya Premier League. Najja n'agamba Burnley teyina kyeyeetaaga ne Wolves baddayo agomaliri gwaweddemu emu. Nagenda ku timu ya Arsenal nge samba Crystal Palace nagwa over. Jukira Arsenal badde tekola nyo over. Kati eyo over yabadde mu akasente nakwata over. Najja nakwata Fulham okubeera nga kuba timu ya Newcastle. Manyi Newcastle yayenje buka. Newcastle yayenje buka tachali oli Newcastle we mabiga. Nakwata amaliriga Brentford. Endo kweje mpire 10 ya sivyo kuna mpira 8. Na kuata maliriga Brentford. Na yekira Manchester City na gambo yotachi aina subi. Bajja mukuba muramba. Aston Villa ni mukuba igol za debiri kwa emu. Then naja. Jukira Bournemouth. Ebade fuse kana kaliwo mukuba abantu na mkuata maliri. Kati mpira ogwa muadde sente ogwa sembye ogwa badomu zibeba de winia Sunderland okwirange kuba club ya Chelsea. Kati yeso nye jiri ebiri ejade mu lutalo lw'okuddayo mukwadde mpira gwa timu ya West Ham then ogwa Tottenham Hotspur. Receipt ya jinsiri kidono ya kubyaka ja angambi yakaleta alese bajaji 3. Angambi ombebez ndese bajaji 3. Omanyimba gamba nyo bobono wangula sente. Wawo bo ina ekirubirirwa oyina okubeera ne targeti tuyina kutiitira. Muna business asinga taking a risk. Kati ono omwana yatekinze risk ku mipiira 8 ya Premier League n'alya sende milioni 18. Angambi afunyeko bajaji 3 yekyeswa Godfrey enakasajja. Era nga byombebeze okumanya bye nkugamba bituufu enkya jangu. Era nvaawo leeti neebakemukko katono noonye empira gy'abasajja. Naye nakasajja awo abasula entinda wenzira wali ku mbuzi gayaza kasangati manyangwa ye kagundi kyawo akaddako kubanga bwove gayaza. Bova kumbuzi, kumbuzi baita okumukaga kumusavu. Then noda, ekasangati. Oluve ekasangati nudawalimu kajankishundi kegayaza. uruve gayaza awondo za manyangu wa idaku niwewe manyangu wa luwao awalala baita obati yao rinya limvude mutwe then uruva ungo genda paka nakasajia wali onumwana yali descend kati angambia mbebez nguze bajaji zange satu jangunga tu celebrate ngoberewo sawa zangamba sawa mukaga wagwe misana mbebezi atewa kapaka kumacha waliwe sawa za yamu ewa nize na bagamba musawa biri munya nebaka musawa biri kati bwemba wano mbanyi no kebere mipira java saja waliwe mpira jendese kuulinzi jengendo kubiranga teka kukodi kama zo konfaminga kati ugendo gendo kweba kazibira zingide kumpi sawa kuminemu waliwe yangamba na mbebezi weba kati kuminemu ngogamba kulie kuewa kati ate kumina biroboi no kuzukero demu wete gireze okebere bachigato bobai nzo kupira nga basude yunga tomanyi kati ono wesa o mkaga obobuda ate mbera bize nyo ayina kasajja mana ya kubio bukade kumina munana nga bala Premier League yeka kari ntadeyo akatambula sorry ntadeyo ekibimba kienda kupira nga chizanya ntadeyo alibadi ya gendo kubira ngezenya kumacha wali oli city bili zoka njagalo gende kukodi verengo jaye mipire jo wana wenda kasa java decha ngabio mbebezo wacho wacho wacho tagisa achi jangu wali chichi tagisa just yes, mbebezo watu wabira hii mbira bizemu nange ngo mtu umulala netu ja kubira nga tuchikuwa saganya mpura mpura gendo kukodi ya verengo funa akatambula kenta deo gendo berengo funa alibadi jenta deo gina kutuentu beti berengo siba bobo siba siba na bubunanyi siba atana wisa vili mweta ntokizu wa kuberengo siba oje kunyiga sita bibiri kumina msambu sita bisatu mwenye hash ono wana wina kasa janga ambie ombebez banja abakulinze wano tuagala tu celebrating zino bajaji zenare senga uri naina kuzini nyamati tukula amanyo banji watu isemu weekend na he kari walia ntindo kuvao paka nakasajia tuja chikuwa saganya manyangwa niwa itao nakweru aha kati bova kumbuzi nodake kasangati bove kasangati walio gayaza wave gayaza nodako manyangwa theni wove manyangwa nodako na kweru kekatundu kemba dinunya mazene kategira kati uluve na kweru kati awu dako umbu zaabuza paka kutuka manyangwa ni walio kibaita na kweru au ngovude e manyangwa nodako na kweru aha mwana wuno ata wana mwewe kupira nga muliza Radio Sapiense awana wagovere umwana ngambi mwebezi wakati wa manyangwa ove manyangwa dako na kweru aha wewu udako na kweru chitufu mbutundu mbumanyi mbugubiri ya mpura mpura ila ntambula nabu kari njala gina mkumula muko gendo verengo funa echibimba chombebez wike wede echibimba chatu wa sente mirundi ebiri gendo verengo funa alibadi yombebez pakiji zendala zigenda kupira nga zirumbayo ebye bisoseyo duwe nyobude oberengo genda wali kutuentu beti oberengo siba bobo siba siba na buvunanyi siba atana wese abiri mweta ntokizi wa kupira ngo siba oja kunyiga sita, bibiri kumina msambu, sita, bisatu mwenye hash. Yudaye na kweru gambotia, ya ngambi ya chifa ngambi ya mbebezi, bove manyango dako na kweru. Aha, gaya za road ya ongo branches, kato zeri kaba nyoro. Eyoyo nanta ambla yombi manyo, evitundu vieyo. Jayo, echibimba cho mbebezi, chukula odima kumi ya tan, jayo, gendo verengo funa alibadi yombebezi genda kutuentu beti yoberengo siba bobo siba siba na buvunanyi siba atana weza abiri mweta ntokizi wa kuverengo siba nyiga sita bibiri kumina msambu sita bisatu mwenye hash wobo itao oja kunyiga sita bibiri kumina msambu sita bisatu mwenye hash bobo siba siba na buvunanyi siba atana weza abiri mweta ntokizi wa kuverengo siba Sebondo, abana babirako. Mwana ngambi wana, oruwe manyango dako na kwero. Kati ya wali wa akatundu akadako wakati wana kwero. Ne manyangwa. Oruwa, wakati wana kwero na kasajja. Oruwa wakiri ya mkawomva ako. Era njafuna na ngamba. Manyi, na gambo mbebezi, abana babirako nga babibira. Kali, ababibede tubebere kukodi ya sita bibiri kumina msambu. Sita. Bisatu mwenye hashi. Echibimba kwe chiri. Thene are badi kwe iri. Bobo siba siba na vunanyi siba. Atana we sabiri mwetantu kizwa kupera ngo siba. Uja kunyiga sita. Bibiri kumina msambu. Sita. Bisatu mwenye hashi. Wobo itao. Nyiga sita. Bibiri kumina msambu. Sita. Bisatu mwenye hashi. Katupe kumbu waka puno. Thene je. Tulabe. Ebiri ku sesku mbere tabuse.
1: Erinyimu teri kwayo, teri kuzikiza. Wenyigire mu virtual sports za 22bet. Osigarengo njumile vya mizanyo awatari komo. Wewandi sekati ku 22bet.ug. Gizisa emikisa cho ne virtual sports za 22bet. Njumiru wa crash games, over casino, ne slots. Buli ruzanya, guwa mukisa mpia guwa kuangula. Tolinda, wewandi sekati, wegata kuminyumu vya 22bet.ug. Betting huwa mulewe rio buongo. Betting anogwe gendeleza. Waba miaka habili muetano, na ukute wa guru. Alo, get.
2: Fetching the munyaka to nyisenya fama.

Right, wabari nyo gwe na jie kumide kochi, nda mwenye kutwenye zenya, Radio Sapiens, ya tuchatambla na katimba, akebye mizanyo, yenze pade siruma gombebez, tuchabe bira mpura mpura, ne 22 bet, ingawe tambla, gula u account, yosuro kubira ngu siba, ne 22 bet. Changunyo kubira ngu gula u account, gina musimu yo, wagenda ku internet, uja kubira ngu take 22bet.ug website yaffe eja kubira nga jao kusimu yo gendo wali chigambo register chinye game juza mbye bakusaba okuli amanyago nini namba yo e namba ye sim kati wali awagenda promo code oja kubira nga otekawo akatimba awagenda promo code oja kubira nga otekawo akatimba then nyiga mu kigambo register oja kubira nga wega taku 22 bet ensonga zona zibirenga zitambula atana we sabiri mwetanto kizi bakubira nga siba chuka na wasiba bera nga siba n'obuvunaanyizibwa then bomalize ekyo genda wali kodi ombebezi oberenga ofuna ku mipira ogende ku 22 bet oberenga siba kodi nkugambye ntadde ko receipt 2 ezo receipt 2 njagala buli awulizo ombebezi sawa zino zababebera nazo okusingira ddala ekibimba wiki wede ekibimba ekikyatuwa sente emirundi ebiri ejenjawulo sikyangu kulya bibimba bibiri mu wiki waliwo yangabira okungaba ombebezi mu wiki netufunamu ekibimba kimu mu mwezi netufunamu ekibimba kimu nze kiba kimmala kati nkugambye mu wiki bibiri tulidemo ebibimba bibiri gendo berengo ofuna ekibimba ekyo genda ku 22 bet oberengo siba bobo siba siba na vunanyi siba atena we sabiri mwetanto kizi wa kubera angu siba oja kunye gasta bibiri kumina msambu sita bisato mwenye hash oja kubera angu ita nye gasta bibiri kumina msambu sita bisato mwenye hash wobo itao genda wali 22 beti obere angu siba bobo siba siba na vunanyi siba atana weza habiri mwetanto kizwa kupira angu siba kusita bibiri kumina msambu sita bisatu mwenye hash tubebere kwa jayechi bimba hey jayechi bimba chetade kudoketi pepu kwa diora Premier League nga yajisivu dina maanyi kwa gendo jayechi bimba gina kutentu beti obere angu siba kasitobe rango sibisa buvunanyi siwa. Ngoweza habili mweta noku daguru. Tubebele. Kusita bibiri kumina msambu. Sita. Bisa tumunya hash. Tujeo kati. Pepu kwa diora. Kumkolo kwa musibu de. Bianywe de. Sima nyoba jasuro kwe ranga zukuka. Kadiola ya kubide dale bide liye njini na mazwina. Liye njini na mazwina. By the way, kumukolo kwa musibu de Vincent Kompany, mtendesi wa timu ya Bayern Munich, wali mguangere German, ya bateo. Kwanga yomu kuba legend ku timu ya Manchester City. Then neja Grealish. Manyi Grealish ya vao. Na ye, wanyi Grealish ye wapate pate after pate yomwira kubaba deo. Ne Pep Guardiola engeri jia badafu mwela mwe vyo kunywa enzijukiza yaliko mtendesi wa timu ya Dortmund aitwa Jurgen Klopp, by the way ni club ya Liverpool. Jurgen Klopp huyo omanyi Bayern Munich yatuka ekiseera nga yefuze okwangula ennyo wali mugwangirya German. Kati Bayern Munich we yefuga ennyo okuwangula German neberanga ebikope byefuze nga buli kimu ekyefuze kakati Klopp yali mtendesi wa timu ya Borussia Dortmund
n'alwana alabe engeri gy'agenda okubeera nga ajjawo ekyo ekya Bayani okubeera nga yeefuze nnyo okuwangula ligiri y'okuntiika mu ggwanga erya Germany ngezaako bagira yaka ekya Pep Guardiola akokunyaka ebyokunywa bye yabadde anywa yabadde asala bisale nga binywa nkuba ejja kati Klopp bwe yamenya ejjoogo lya Bayern Munich okubeera nga yeefuze ebikopo e Germany kubanga jjukira Dortmund yali yasemba okuwangula ligi y'okuntiika mu ggwanga erya Germany mu sizoni ya 2012 kati Klopp najja ngali gumite n'agamba nina okujjawo ejjoogo eryo eryajja Bayern lwaki Bayern buli kadde yewangula ligi nga olaba Alonso bwe yalimenya kakati mu sizoni ya 2010-2011 bajja bali gumite aba Dortmund ni bagamba ekimala kimala ni bagamba ekimala kimala twetaaga okubeera nga tujjawo ejjoogo lya ttiimu ya Bayern Munich okubeera nga buli kadde yewangula ligi y'okuntiika mu ggwanga erya Germany jjukira Klopp yali azze ku ttiimu ya Borussia Dortmund mu 2008 naye ng'era Bayern yabatwala rapid nga buli kadde yewangula season league kati season ya 2010-2011 yageni Klopp ajja gawanya agamba ekimala kimala Dortmund yewangula ligi ya Germany naye Dortmund bwewangula ligi ya Germany yageni Klopp agamba nti omupiira ogwaba wa ligi second half yaggwako nga tategeera biri ku nsi wabula ng'ali mu kuseka busisi na kusanyuka bwe ndabye ka video ka Pep Guardiola onaku lwajja okukapata akamusiibula nga ebyokunywa binywa nkuba ejja kati Klopp yagamba jjukira abajamani balina ebyokunywa byabwe ebikubi kati ye Klopp kasita bagenda mu half time nga wegumu wa liigi nalabanga kiwedde kyeyakola mu half time abasambi talina kyeyayogera nabo yabagamba mudde you go back and enjoy mugende munyumirwe kasita tumaintaininga lead nayingira akasenge ke ka office ke nagenda neyekuba ebbidde eryokunywa era Klopp agamba nti mu second half mupiira ogwaba wa ligi nga bamenya record ya Bayern Munich yali yefudde ebbereje mu kwangula ligi ye Germany sizoni ya 2010-2011 yali second half yali kwali ku touchline naye nga ebigenda mu maaso tabitegeera ng'ebbidde lyamukubye edda agenda okulowooza mbu ttiimu yeezanya nga takyalina nekyayinza kugamba musambi ng'ebbidde lyamukubye edda Klopp oyo mwamulabangaawo Liverpool kujoinisa basajja ne y'omu ku basajja abakubi b'ebbidde yageni Klopp yali okuba omutendesi wa Liverpool ne bino byenkugamba yali mutendesi wa ttiimu ya Borussia Dortmund ngawangula ligi ya 2010-2011 nga bajjawo ejjoogo lya Bayern Munich kubanga Bayern yali ekiwangudde ekikopo emirundi mingi egy'omudiriŋŋanwa kati Klopp ng'amenya ejjoogo eryo omupiira ogwo ogwamenya ejjoogo yali taliiko yali anywedde ebyokunywa nga taliiko nga bimukubye kati ne Pep Guardiola nze ndaba omupiira ogw'eggulo nga Aston Villa emukuba ayinza okuba yabadde tali ku muzuuli mwanyi bamala ne babyogera maaso eyo Klopp yagamba yali ku touchline nga coach naye ng'aseka buzezi kumbe nga ebyokunywa byamukubye edda kati Guardiola wendabye engeri gye yanyweddemu ebyokunywa ku pati gye babadde bamukoledde yamusiibudde ndabye nga ogw'eggulo ate abadde ku muzuuli alaka yabadde yatandisedde ebirowoozo bye nyo oliwo akayimba ka Paulo Cafero kalimu ebirowoozo byange ndyako nawumulako kati ne Pep Guardiola jjukira abadde ayina stress nabagamba nti ebbanga lyamaze ku Manchester City badde tebalina butakkaanya babadde balina obutakkaanya n'omukyala bingi bye bayiseemu kati ndaba nnyo Guardiola nga eggulo engeri gye badde asalamu obw'okunywa nga omupiira guwedde
aye kaiba dia butandise dda kwa crop ya gamba bagenda okujjawe jogo lya bayani musioni ya 2010 na gumu nga mutende swa timu ya Dortmund nga taliiku ngibyo kunywa nga likutachira ininenga ibyo kunywa bya mukubyedda kine pepo ono weninga araba neke tu nabo bokunywa dabu nywesa yabo dabu nywesa speed ke dabu nywesa speed ga nze okubaya wadde kale genda kodyo berengo funa ekibimba genda kodyo berengo funa alebali genda 22 betyo berengo siba bobo siba siba na buvunanyizwa atana wese abiri mwetantu kiziba kuberango siba kugambye tadeo li city ezo biri lwansonga njalo gende

mwinji akoze birungi mutima gwange tenderesa mukama mulungi akoze birungi.